0: buntag.
1: Oo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras City 93.7 FM buginon better when I'm dancing Megan Trainor dance was brought to you by Big Shot Hot Dog bigating sa lasa swak sa bulsa sweetheart maayong buntag maayong buntag kumusta naman anong update na maganda rin sikat ng araw ha hindi lang fair yung weather mukhang magiging mainit talaga yung ating buo maghapon pagkaganitong ang sikat ng araw pumapasok na sa building ng Fico mga ganitong oras magiging mainit talaga ang isang buong maghapon natin. Well, we just have to be prepared. Kailangan natin magdala ng payong. Dalawang reason. Una, syempre para hindi mainitan. Pangalawa, baka umulan mamaya, at least mayroon ka ring protection, hindi ba? Aha. Kaya naman dual purpose yan. Hindi lang para yan sa matinding init. Lalo-lalo na sa ulan. Diba magagamit natin yan? E, iba sa inyo, nahiya pa magdala ng payong. Pambihira naman. Tapos kapag wala namang paproteksyon, kapag umulan ng malakas, ayun. Mukhang basang sisiw, kawawa, hindi makauwi. Diba? Bitbitin nyo na yung payong. Dalhin nyo na yung payong, huwag nyo kailimutan. Yung isa sa mga pinakamatinding sandata o panlaban natin, ano mang klima meron tayo. Last hour ng ating program, Jason Steele pa rin, ha? Ako pa rin to, hanggang alas 9 ng umaga. Ano man ang plano ninyo, saan man kayo pupunta? O, abangan natin, marami pang mananalo ng bugas at saka groceries, ha? Abangan natin lahat dyan. Meron pa tayong mga draw. Marami yan. Buong maghapon yan. Hindi tayo iinto sa pamimigay ng mga grasya para po sa lahat ng mga sweethearts natin. Oy, good morning ang Bakonga family. Oh, maraming salamat ha. At ganoon din, ang Bakonga Street. Bakonga, oh, thank you sa inyong mga paminaw diyan, Davita. Shoutout, Zone 4. Sabay labas dos, magandang umaga. Oh, nag-rock and roll na ba ang tanan? Abay, grabe dyan ang imong energy ba? thank you. Bakonga Street, akong family. Olango, Dikito, Permale, Ranario family. Maraming salamat. Laki ng pamilya mo. Olango, Dikito, Permale, Ranario family. Thank you so much for listening. Maganda ko ba? Saan ba yun? Good morning. Morning po ha, mga taga Zone 10 Upper Carmen, si Bats Gemma Pupos at saka si na, ano to, Malagom, Nila Malagom and Joey Halon na nagbantay sa iyong bata, nagpapashoutout si Diosa Marikit sa Zone 10 Upper Carmen. Wow! Ano to, shoutout po sa Tagpangi, Sitio Batinay, kay Rachel, Sugano Family, Pilaynon Family! And Madge Poreta, Kaimaha, and Sumatra family. Salamat. Magandang umaga. May buntag Jason Steele. Unsa akong i-follow. I-search mo lang. Oh, Jason. J-A-S-O-N space Heart FM. One word lang, Heart FM. Oh, i-search mo lang. Oh, Jason, may nagtatanong. May buntag. Unsa akong i-follow. Tagay kong link, be. I-search mo lang, search. Oh, Jason space Heart FM. Yan. Salamat sa mga taga-kamamanan. Kina Roxanne Bacha, Lorimer Sakala, kay Di Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Ninyo, at saka kay Isabel Bangtong at BBQ Family. Good morning! Ay, mga di pa nakafollow, search nyo lang ako, ha? Search nyo ako. Sa Jason space Heart FM. 17 minutes after 8 o'clock, pass and prayer break. Mabalik tayo with more. Hoy, mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang Capricorn mao ni usay usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am
3: Duma man ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Also brought to you by 92.7.
8: Dash First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7.

Thank you.

0: 3.7 FM again. The Order City 93.7 FM. Booking on 31 minutes after 8 o'clock. Over in October, when East Coast Dance was brought to you by Bird Street 45, Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos, and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy, ang dami nagbabashout out! Masaya mo na natin ito mga to. Lahat ng mga taga Santa Cruz Village at Zone 8 until now, nangikinig sa atin ng Tesha Eatery. Super traffic ng Alco Village. Hoy, magandang umaga. Ganun po talaga. Hoy, may balik na tayo sa mga regular na pagpasok sa mga eskwela. Diba? Balik na rin sa trabaho. Diba? Masabay-sabay, balik ka na. So, ibig sabihin yan, kapag kasabay-sabay na nagbabalikan sa trabaho at eskwela, ay isa lang, ikaw na yan, equals traffic. Matinding traffic. Tara, di ba kayo sanay? Sanay na tayo dyan eh. Magandang umaga, Manzano family. Ganon din ang Arellano family, Balasabas family, at Tapdasan family. Mga taga Marambag Bukidnon, lagi po nangiginig ng Hard FM. Uy, dagang salamat ha. Thank you. Magandang umaga din. Uy, shoutout muna sa Barangay 7. O, naminaw daw karon, labi na sa kusinero ng Ningning Eatery. O, Ningning Eatery, si Lito Dalook. Ay, matagal-tagal itong hindi nagparamdam. O, Lito Dalook, magandang umaga. Kay Madam Wilma Cabiles. At saka kay Boss Mackie Chong. Magandang umaga kina Boss Teddy Chong. At sa buutan nga dalira maduulan nga gagawad sa Barangay 7 na si Kagawa Gina Chong. Magandang umaga po. Maraming salamat. Oy! Thank you so much. Naghatag kong ano. Okay, sige. Madagang salamat po. Enjoy nyo po yan. Maraming salamat mga taga-Barangay 7. Naka-Hard FM to palagi eh. Itong nang eatery na to. Magandang umaga! Pwede bang maka-appeal? Basing makadawat ang bugas at groceries. Mauni akong taxi na gidriveman. Monica Taxi. Si Gelnino Obehero. Sige po, isali ka namin ha. Si Gelnino Obehero. I-appeal ka na mo sa ating raffle ng bugas at saka ng groceries. Alright? Padayon lang sa pagpaminaw. Demsa Robles, maraming salamat din sa makikinig. Time right now, we got 33 minutes after 8 o'clock. Ito na! Sitwasyon ng ating mga kalsada. Pakinggan natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa ligyan natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Steele. Kanina, nakadaan tayo ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa. Hanggang nakarating tayo ng Kausuagan Highway. Ganun pa rin, stop and go lang po yung masasakyan. Yung sa may banda po ng mga may traffic light, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Patag both sides. Papunta po ng Carmen, may kaluwagan pa. Maliban lang dyan sa banda po ng Sirinia Corner, Bellarin Street. Kung saan nandyan yung ating city hospital. Papunta po ng Alco, may slow moving na dyan kasi wala pa akong nakita na may RTA personnel, Jason. Kaya nagkaano-ano na yung mga sasakyan dyan.
0: Nagkabuhol-buhol na.
2: Nagkabuhol-buhol na. Hindi kagayan. Buhol-buhol.
0: Agay. Lagi.
2: Kasi wala po akong nakita ng RTA personnel, Jason. Kaya gano'n nangyari. Papunta po ng Alco. Kasi may nagkisayo na matraffic ang Alco. So galing yan sa Bilyarin Corner, Sirinia Street. Hanggang nakadating tayo ng Divisoria, may kaluwagan pa naman, Jason. Hanggang nakabalik tayo ulit, nakadaan tayo ng Carmen Market, ang maluwag pa, hanggang nakabalik tayo ng Patag. Papunta po tayo dito ng Inensi, Kausuagan. Maluwag pa rin dito sa ngayon, Jason.
0: Kaya sabi nga ni Papa Ro, sobrang traffic na talaga sa Alco. Umalis yung traffic enforcer.
2: siguro kumain siguro kaya walang RTA personnel dyan.
0: Kaya nga eh. Baka nagsibog. Anyway, sige, maraming salamat ha. May pasayaro ka ba ngayon?
2: Nakaka-drop lang dito sa banda po ng NHA Kauswalan.
0: Alright, thank you so much. Sa iyo report, HBG Joseph by Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon na magkasalang nagkaanan po ngayon. Nagpasada ko na Juicy Poy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Heart FM Time. It is now 8:35. That time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Put all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM kagayante oro city 93.7 Hard FM kinon espresso Sabrina Carpenter at 47 minutes after 8 o'clock ay kinig sa atin itong buto di taxi oh. Si anong pangalan nito wala pang pangalan eh. Saan mo sa amin yung ano yung pangalan mo? Gusto na niya sumali nag-message sa face sa page ko oh. Maraming salamat po sa inyo ha. Si Alvin Caldero oh, shoutout sa iyo ha Alvin. Padayon sa pagpaminaw. I-appeal ka na mo, ha? I-appeal ka sa The Prices Rise Overload. Mga taga Goldcrest, especially sa service department, kina Joel, kay Esther, kay Denday, kay Mercy, kay Grace, kay Ivy, kay Judith, kay Cherry Ann, kay Eunice, kay Janjan, kay Rosie, kay Arlene. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, ha? Mga taga Goldcrest, naka-follow na mo sa page na ako. Mga taga Goldcrest, i-search nyo lang, ha? Jason Space Hard FM. Mga taga Goldcrest. Yan, good morning! Nagkang salamat sa inyong pagpaminaw! Di ang napita, sana'y maganda inyong mga umaga. Ha? Pinagkakaabala. Siyempre, trabaho. Ano ba? Trabaho na naman. As usual. Magandang umaga rin. Isang shoutout naman dyan ang De La Fuente family. Kina Melinda, maraming salamat sa inyong pagpamina. Kung saan man lugar kayo, thank you. Para sa, para mabigay naman tayo ng bigas at saka ng groceries. Draw na naman. Draw. Ito, paminaw. Pili tayo ng lugar. Tatay, bubunot natin second winner. Roulette select. Ang aming studio, nandito po sa FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Ops! Makabalan! Bunot tayo ng drop, sa dropbox sa Makabalan. Bunot tayo isa. Oops! Ang address ay Bara Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa Bara Makabalan, Christopher Panulaya. Christopher Panulaya ng Bara Makabalan, congratulations! Ganun din ang sa ating first winner kanina. Congratulations din kay Lemar Uba. Lemar Uba ng Consolacion. Congratulations ha! Christopher Panulaya ng Bara Makabalan at Lemar Uba ng Consolacion. Congratulations! Samantala, ito ba yung mga iba pang mga pangalan o? Jongsie Agbanaog. Josie Agbanaog ng Upper Nazareth, congratulations! Nakadaog sa gaong bugas at groceries. Ganun din si Marcia Tongko. Marcia Tongko ng Barangay 34 at Jeremiah Gabresa ng Makasandig. Jeremiah Gabresa ng Makasandig, congratulations! At Danilo Rangel o Rangel ng Upper Nazareth, congratulations po sa mga pangalang nabanggit. ID lang para makuha ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hating sa atin ng Covenant Surprises, where your peace will get more value. We get 10 more minutes before 9 o'clock. Ito na huling mga minuto ng ating programa ha. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik ba tayo? Siyempre sa huling mga minuto rin ng ating program. Kaya bayla mga sweetheart, patayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginon. Isang minuto bago sumabi na kalas namin ng umaga. Time for me to pass. Maraming salamat po. Nako, abangan niyo po si George ha. Magdodraw din siya ng bugas at saka groceries. Tapos babasahin niya ang isang mensahe para po sa ating mga father out there, lalo-lalo na yung mga naglagay na po ng kanilang mga comments kung bakit nga po yung kanilang AirPod has a big heart ha? Doon sa ating Facebook post. Yung mga hindi pa nakakasali, mag-post naman po kayo, maglagay ng inyong mga comment. Why your AirPod or father has a big heart. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. At tabayanan si George para sa ating love song, sa ating Music from the Heart program. My name is Jason Steele. At nagsasabing dapat kapag pipili ka ng lalaki ha, dapat yung parang tanghali o oddo dahil tapat. Tanghaling tapat. Have a great Tuesday! Panayon sa pagpamina mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya susuportahan ang anumang hakbang na pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paraang labag sa konstitusyon. Ayon kay Duterte, bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang ipagtanggol at sundin ang saligang batas. Iginit din niya na wala siyang planong agawin ang posisyon.
2: It is now 9:05 at kami po ang Heart FM, a proud member of the KBP.

92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukid noon, I know the feeling of you longing for love songs, but you wait no more. Ito na po ang programang Music from the Heart sa napakagandang Martes. It's the 16th of June. Matapos ang ating pinakaantay na araw. Oo, yung kaching-kaching day. Sige, tayo naman ngayon mag-enjoy sa mga love songs. Two solid hours full of love dito po sa Music from the Heart kasama si George. At hindi magpapahuli. O nga, sabi ko nga eh, medyo solo flight ako ngayon. Alam ko makakasama natin si Dr. Heart very, very soon. Ito na yung question of the heart natin, mga sweethearts. Ito, worth the risk ba ang pag-ibig? Para ba sa inyo, worth it ba? Yung mga, you know, pagdadaanan when it comes to love. Worth the risk nga ba? O, di ba? Susugal ka ba? Yung mga ganun. Okay, let's talk about that this wonderful Tuesday. And you text me, join me as we go through this question of the heart of ours. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 9:16 on the clock, an OPM for you. Gino Padilla, gusto kita. Ha? Gusto ko kayo, no? Samahan ako dito. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Oh, palagay ko mahal kita with Ice. Icy Guerra right there. 9:34 on the clock. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. At ako si George, ang inyong mga kasama hanggang alas 11 ng umaga. Relax lang muna kasi ano na, o diba, atin ang nakaplastar na mga bata sa eskwelahan. Nahatod na. Oh, ikaw ngayon, relax ka lang, 'di ba, Mommy Daddy? Tapos love songs lang at ang ating pinag-uusapan, mainit-init. Worth the risk nga ba ang pag-ibig? Well, as we go along in life, marirealize talaga natin that love is part of growing up. Pero ang tanong, worth the risk nga ba ito? Ay, grabe 'yung napaisip 'yan. Let's greet the following people from our text line sa 3511. Shoutout ko, ma'am, sa mga taga Game Tech family, labi na sa mga kauban kay Kent, Kang Chungkuk, Kang Jerry Lug, kay Raymond, especially sa owner na si Sir Romnick Amarilie. Maayong buntag. Thank you for listening. 8973. Sabi dito, worth the risk ang pag-ibig kung ipaglalaban ka din ng partner mo. Yes, I agree. Hindi naman pwede kasi yung love naman is a very ano eh, di ba? It takes two to tango, you know? So, hindi lang naman ikaw. Dapat it's gonna be an effort between you two. Pero individually, ako naniniwala ako, worth the risk naman talaga pag-ibig. Because grabe naman ang kasiyahan na maibibigay nito sa'yo. Kaso lang, may ups and downs nga lang, which is very normal. Normal yan. Pagdadaanan talaga natin yan. Kaya ihanda mo lang ang puso mo to face those. Lalo mo, George, oy. Sige, salom lang. Text me. So, gusto pang mag-join with our question of the heart. Na-convert na rin nga ba ang pag-ibig? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, ha? Message me sa ating Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Moving on to my next sweep of songs, Savage Garden and more. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM. Kagayan di oras 93.7 Heart FM. Bukinon. 10 more minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kaya mga love songs plus kwentuhan natin na nakaka-ouch. Pero, you know, it makes you realize a lot of things. Diba? Nalala mo nung una kayo nagkakilala. Tapos, wow! Kuyang sarap umibig. Tapos bigla, ay, nung hindi ka sinagot, nung binasted ka. Yoko na. Dilil ako. Nawalan. Nawalan siya hope. Uy, wala ha. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hala pa dahil if you really love something or someone. At ito naman ay parang nagre-reciprocate. Why not? Pursue. Di ba? Pursue the person. Hanapin mo ang kiliti niya. Di ba? O, 27. May ano na kayo sa akin ha. May life hack update na kayo. Ayan, 2745, shout out sa mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Have a great, beautiful Tuesday, everyone. Para sa ako, George, worth it kung naana ang tanan ni mo. Ipangita sa iya ha, kumbaga package na ang tanan. Mura kag nakadaog sa loto ba? Ang labas paldo. Sana all. Oy, tama naman. O, diba? Hi sa'yo, Mr. Ryder. Request siya ng song. Sige, I'll try to play that one. I gotta read some things here sa ating Facebook post. Oh, you can message ha. You can drop by your thoughts over there dun sa ating Facebook post. Sabi ni Jean Garcia Candia, lahat ng bagay ay may risk. Kaya i-assess how high the risk. Parang sugal. Of course, pati pag-ibig, if your love is worth the risk, go. As long as you are happy, but if you don't want to cry in the end, don't take the risk. Ganun lang kasimple. Tama naman. Diba? Ayan o, nakangiti yung mga sweethearts natin dyan sa Kamayan sa Manukan, Corrales Extension Branch.

0: ng mga kumakain dyan ngayon. O napapa-late breakfast or early lunch. Enjoy po, enjoy the food. Thank you for always tuning in. And you, yes you tell me, how are you? Diba? Mag-usap tayo. Lika nga. Oo, i-message mo ako ha. If you wanna join us as well sa ating question of the heart, worth it nga ba ang pag-ibig? Worth the risk nga ba ang pag-ibig? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin. Follow, like, and share. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 8 more minutes before we hit 10 o'clock. Let me go ahead and let you fall in love further with my love songs. Kapit ka dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart 7.
1: Tanang bills, Diyo ka ron! 93.7
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Five Eyes. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice. Purified ice. For orders and... Purified ice. Ang ice na masaligan.
7: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
8: You

It will.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Oh, Roald Daniel, ikaw sana. Kaso, ayaw mong sumugal. Ayaw mong sumugal sa akin. Ako naman. We got 10:17 on the clock. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pagdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 SRP lang per baso. Bili na. Kasi nga, di ba? Nagsisimula na tayo mag-inuktok. Ayan. Ito may share lang ko kasi yung pag-ibig ay parang pagtaya ng tiwala at damdamin yan. Walang garantiya na magiging masayang ending. Pero, kung iiwasan natin ito dahil sa takot, maaari rin tayong mamiss ang isang bagay na maaaring magbigay ng malaking halaga sa ating buhay. Dito na pumapasok yung mga what ifs natin. Kaya minsan napapaisip na lang tayo, sugal na lang ko eh. Diba? Kasi, you know, if you live in regrets, iba din yung bigat na dala niyan. O, 7517. Pag-greet po sa Arellano, Madzano, Balasabas family, Tapdasan family from Maramag, Bukidnon. Palagi po ako nakikinig. Maraming salamat po. From Puli Carmen, pag-ibig is always worth the risk. Basta sa taong marunong din sumugal para sa'yo. Kung hindi nag-work, okay lang. Hindi ka natalo. Mas naging ikaw ka. Sarap naman nun. Thank you. Hi, Damsoy. Mayong buntag ha. Ate Arlene Abad Patriana sa ating Facebook page. Naminomi ni Eric Patriana, ni Buddy, ni Soli, ni Curly, o Curly Liaban. And maraming salamat sa inyong pakikinig. Also, I got a message here. Ayan, from our Facebook page. Worth to share, yes. All worth it. Pero hindi dahil safe siya. Sabi ni Neil Vincent Simbahon. Ang pag-ibig kasi, parang sugal yan. Pwede kang masaktan, mabroken, magkamali ng pinili. Pero kung risk na yon ang nagpapareal din sa kanya. Kung laging safe lang, walang kilig, walang growth, walang kwento na pagtatawanan nyo later, yung mga taong nag-take ng risk, sila yung may baon na memories kahit masakit minsan. Yung mga hindi minsan, mas safe. Pero tanong nila hanggang kailan? What if? Para sa akin, worth the risk siya. Kung yung taong worth din ng risk mo, kung respeto, effort, at katapatan nandun. Kung wala, lugi ka lang. Ah, grabe naman. Napaisip din ako dun ah. Ayun ako mga sweethearts, sa mga gustong mag-join. Sige, mag-usap nga tayo. Ano ba to? Parang gusto kong i-express din ninyo ang inyong mga thoughts doon sa ating pinag-uusapan na worth the risk nga ba ang pag-ibig? Agoy pagkalami, agoy pagkasakit. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin. We have a post right there. And our messenger, ayan, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 19 minutes past 10 o'clock. Let's go. Let's hear more dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, 4 na araw, di po tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay. ako.
5: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, at least ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
5: Yung rice cookie?
4: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: AirPod, dahil siya ay may big heart.
8: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukinon, 10:34, and David Soul just pinch our hearts with Don't Give Up On Us, and that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos SRP lang per baso. Bili na pagkalabi. Oh, so hindi pagising, hoy, gumising na kayo ha. Oh, tanghali na. Sa mga nagbabalat na ng buto, naku, I'm with you till 11 o'clock. Nakumbati. Oo, sige lang. I'll make you feel relaxed and I'll accompany you. Ayan, this morning. 4505, good morning, Kaheart. Para sa ako, nag-worse naman kay siya ang ako na himong husband karon. Uy, greet lang ko talang taga-Purok, mabuhay sa lawagan. Thanks, Renaline Magdadaroni, always na Kaheart FM. Maraming salamat. I just wanna check with 8892, okay na ba yung signal namin? Because I got this check by our technical staff here. Sana okay na, sa may kibawi daw. O, pa-feedback ako ha, kung nakikinig ka ngayon. Hi Fern and Faith, mga yan, lovely couple. Gusto ko yung ganun eh, yung lovely couple. Dyan sa may ano. Ito si Fern, sabi niya, avid listener here, basta importante, happy ko sa akong love life. Ay, sana all happy. O naman, di ba ang happy ng marriage ninyo ni Faith? And also, hi and hello sa mga sweethearts natin, ha? Dyan sa may Kevin Enterprises, kay Miss Alfie, kay Ma'am Irene, Sir Dennis, Sir Kevin, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Sa mga shoppers out there, nako, magandang umaga po. Ayan, happy shopping. Happy shopping talaga. Kasi maraming choices dyan sa Kevin Enterprises. Sa mga sweethearts ko na talaga na mag-George, daghan kay ko thoughts for you. Let's go. Oh, let's go. You text me, ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Here's William Brothers now and many others who will join us this morning. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
14: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
15: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
16: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
14: The best ang mga music sa Heart FM.
15: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
17: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
17: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 1047. And a time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness. Ay, grabe naman. I'm gonna be around till 11. A few more minutes left sa ating programang Music from the Heart ngayong Tuesday. It's the 16th. Oh, di ba? Makalipas ang sa ating sweldo. May natira pa ba? Pacheck dos pitaka, B. Wala, George. Katingog na, sincilyo na lang ni Apir. Ay, importante, di ba? We were responsible to pay our bills and to those we owe, di ba, some money with. So, great for you. I'm happy for you. Ito na muna, mga sweethearts. Dahil nga medyo, ay, makaginaw, maglalumta sa ato ang question of the heart this morning. Worth the risk bomb, pag-ibig. We got here from, ay, eto. Pag-ibig is worth the risk from 7992. Basta sa tao, marunong din sumugal para sa'yo. Ganun ni. It's gonna be, hindi lang naman isa. Dapat kayong dalawa willing sumugal. Kasi kung hindi, what's the use of you being in a relationship, di ba? Alam naman natin sa pagpasok natin sa isang relasyon, hindi always masaya. Meron at meron kayong may experience, mararanasan ng mga ups and downs. Kaya tama tong kanta ng Michael Learns to Rock. You have to promise to be around because showing up does a lot of good things, good outcome. So mga bagay na nagpapabother sa atin. Di ba nga? Kasi nga, when you love, sabi nga dito, kung mabuhay ka sa, tawag nito, sa mga what ifs. Naku, sakit kaya na. Sakit sa dibdib. Di ba? Oo. At yung pagmamahal kasi, walang garantiya na magiging masaya kayo sa ending. Pero kung iwasan ninyo yung mga bagay na nagpapasira sa inyong relasyon, maglo-long last kayo. Dapat talaga kilalanin mo yung partner mo. Di ba, Fern and Faith? Oh, up here. 8892. George, okay na ang signal. Hay, salamat naman. Ayan, that's good to know. Sa may kibawi. May Tootski pala ito. Ayan, maraming salamat ha. Tootski Car Wash. Oh, padayon mo diyan sa pagpaminaw. Dahil mga sweethearts, 10:49 and... Oh, halt muna ang ating usaping pag-ibig. Dito muna tayo sa usaping blessings sa The Price is Rise Overload. And tara na, let's go ahead and spin ruleta para sa magiging winner natin this morning. Ayan na siya. Ikaw ba may entry ka na? Ala, wala pa siyang entry. Dapat magka-entry ka na ha para manalo na bigas, groceries dito sa The Price is Rise Overload. At kayong umaga, dito tayo bubunot ang ating ruleta po ay napatigil sa Barangay Patag. Akin yung Dropbox B. Ayan, maraming salamat. Mula sa Barangay Patag, akin na bunot, congratulations, Romel Vicena ng Barangay Patag. Congratulations, ikaw ang ating winner this morning. You know the drill. Pumunta dito sa stasyon, nasa 5th floor Fico Admin Building po kami, katabi ng West City Central School, dito lang sa May Vimenta Boulevard, Carmen. 8 a.m. to 5 p.m. po ang ating claiming hours at 14 days ang ating claiming period. Don't forget that ha. Sayang ma-forfeit ba? On The Price is Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's savor the last few songs ng ating programang Music from the Heart ngayong umaga. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Zinc Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:33 ang oras natin. Sweethearts, happy Martes. Sabi nila araw daw ngayon sa mga Marites, ha, yung mga yung mga maagang nagmamarites diyan, kumusta? Ano ba yung chika natin? Oh, ano ba yung latest? Anyway, good morning po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Ano ba yung ginagawa nyo? Yung mga nasa opisina, ha? Happy listening to all of you. And of course, ang ating mga sweethearts, nasa mga trabaho nila ngayon. Oh, batiin natin ng happy listening, ha? Itong pinaka-pogi nating Grab driver, si Sir Dante Agbon. Happy listening to you, sir. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Kamayan, sa Manokan, yung Joss Chicken Inato, dyan po sa may Corrales Extension, ha. Shoutout kay Virgel, kay Phoebe, kay Nell Joy, Ramil, Irene, Enrico, Daniel, Justine, Elimar, at saka kang Raymar. O, oh, diba? Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. At saka, dapat palagi tayong nakasmile. Just like last night, diba? Diba? Grabe yung mga pahiyong mga itong mga staff and crew dyan po sa may Kamayan, sa Manukan. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Bakonga Street, especially sa Hexa Prime Lottery. Naminos la karon, hi kay Almira, Badrat, kay Eboy, Tinoy, Mercy, Rosal, and sa lahat daw nag yung mga tumataya, ha. Tumataya sa buhay. Happy listening sa inyo. Demsoy, maayong pagpaminaw sa inyo, Demsoy. And si Demsoy, ha, vlogger na akong friend. And also, good morning and happy listening din kay Christine Jean. Oh, sana masaya si Christine Jean ngayon, ha. Genshine Pharmacy, dyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Shout out po sa inyong lahat. O siya, padayon tawid your favorite music, ha. Tumutok lang dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balita ang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 73 years of service na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
9: The FICO Run 2026.
8: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. You are-

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:48 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oy, handa na bang paniud to nato? Grabe ha. Yung ating mga warehouse man ngayon. Nako, busy. Iba naman is nag-inventory. Oh, yun talagang inventory, yung sakit sa ulo, diba? Diba? Oh, yung mga budigeros natin, ha? Kumusta po kayo? Maraming salamat, ha? Nakatune in kayo dito sa Heart FM, diba? Pampa! Ano ba? Pampaganda ng mood. Para at least kahit mainit sa loob ng warehouse natin. Oh, pwede rin nating sabay-sabay sayawan sa mga music natin dito sa Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Especially yung mga warehouse natin dito sa may Tablon. Nako, ang dami dyan. Tsaka naka-Heart FM sila. Wow, maraming salamat, ha. At saka yung tong mga maskulados nating mga budigero talaga, ha. O, sila yung mga, ano ba yun? Yung mga mababait at saka maaasahan sa pamilya. Happy listening po sa inyong lahat. At saka di natin makalimutan din ang ating mga drivers, mga delivery drivers natin. At saka yung mga suking-suki nating parcel riders natin. Happy listening, ha. O kahit wala pang bayad, pwede na utangon. So shout out kay Bimbo. Maraming salamat po sa pakikinig dito, Bimbo, ha. At saka batiin natin ang ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Patag. Shout out sa ating mga momshies dyan. And of course, yung ating suking kainan dyan. Ano yung pangalan? Nakalimutan ko. Oh, happy listening po sa iyo. Grabe talaga. Andalang makalimut, ha. Oh, hi din kay Brother Talal Makadato ng MCDT Taxi. Kay Edwin Amilao ng FNL Taxi. Ng suki natin mga taxi drivers, ha. Orozco Bus number 33. Si Michael. Kumusta si Michael? Oh, sarado ang yung tindahan. Happy listening sa inyo, ha? At saka yung ating mga suking-suking sweethearts din sa Pamama Bus. Happy listening po sa inyong lahat, ha? Ating mga poging drivers dyan. Happy listening po sa inyo. Alas 11:50 na. Oy, andam ng inununan. Ay, grabe ka humot. Happy listening din, ha? Sa ating mga suking eatery. Happy listening sa inyo. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tanganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Pati sudan, sagot na rin namin.
7: The price is rice. Overload.
8: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos Recados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ng Police Regional Office na Nupier O10 na wala na silang namomonitor na anumang aktibong organized crime group na kumikilos sa buong Northern Mindanao matapos mabuwag ang mga dating grupong sangkot sa iba't ibang kriminal na aktibidad sa rehiyon. Ayon kay Pier O10 spokesperson Police Major Joan Navarro, karamihan sa mga leader ng mga sindikatong ito ay naaresto na sa mga isinagawang operasyon, habang ang iba pang mga miyembro ay nagkawatak-watak at tuluyan ng umalis sa rehiyon. Dahil dito, sinabi ni Navarro na nawala na ng kakayahan ang mga naturang grupo na magsagawa ng mga pagnanakaw at iba pang anyong organisadong krimen. Gayunman, tiniyak ng PRO-10 na mananatili silang mapagmatiyag at ipagpapatuloy ang intelligence monitoring, katuwang ang iba pang law enforcement agency, upang mapigilan ng posibleng pagpasok ng mga criminal gang mula sa iba't ibang rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Tambagiko Lady Bago. Tambagiko Lady Bago. Lady Bago.
1: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan, labi na kun duna ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay,
2: EXL, Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pabigihapon ng tanan, bisag na yung mga problema, normal lamang yan. Again, unsa man ang oras dahil sa mong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas atong iampo kanunay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Bat, wadong magkuyo kita sud sa saka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, katulad ang ating laging ginagawa, daghang tagisgutan. Labi na kabahin sa atong mga panglawas, kamakabuhay, and siyempre sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, mitulon sa gikuglaway, no? Para makapanukan og taman. Again, hisgutan nato ang daghang mga balatian, mga anging buhaton, ug labaw sa tanan ng atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay, ang sumpay sa revelasyon sa itong makalingaw nga sender nga si Choling. Ito na ipadayon today. And today, maong ika, walong ngayugto kung chapter 8 sa iyang kaagi. So, sa may paglangan, sa pabi ato dugayan nga ready naman tang tanan, no? So, ipadayon na nato ang pagbasag pagdrama sa iyang revelasyon kung istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lilibad.
5: Tambakiko, Lady Batut.

diba, Todmar, kabahala na kumbaga ang buhay ko noon. Dibali na kung saan papunta, iniasa ko na lamang sa Diyos ang lahat. Pero kahit ganun pa man, Lady Batod, hindi pa rin nawala sa aking mga dasal ang tungkol sa damdamin ko para kay Sir Barry na sana'y maramdaman naman niya. At ang dasal ko rin para kay Chan Chan na kung siya man ang para sa akin, bibigyan sana ako noon ni Lord ng sign. Ewan ko ba, silang dalawa pa talaga ang ipinagdarasal ko?

0: Ako pa ni mo, Choleng, aro makamove on kagigikan kang Sir Barry, no? Kanang hinanggaw ni mong gugma para niya, hangyoon mo si Chan-Chan, nga mamiya mo din hisibo, nga dadon mo siya dito sa inyo sa Mindanao, aro makafocus ka niya.
1: Maugi na ang imong tambag nako, Pipoy.
0: Kay aron lagi dali para ni mo ang makalimot. Kay kuniya ka din, he, permi ka mang makakita ni Sir Barry. So, di yun mawagtang ang inamaw mong gugma para niya.
1: Grabe ka, Pipoy. Ganiha hinanggaw karon inamaw. Nakaminos kay gitsa kung gugma para kang Sir Barry da.
0: Unsa pa tawag ana nga nahibaw man kang bayot siya? O di kanya type kay di ka lalaki. Unya padayon ka lang gihapon na ng pagpatiya. Di ba rin hinanggaw og inamaw?
1: Sagdi lang, Pipoy. Mahuman ra unya ako ining pagpatiya. Pero ipanumpa ko. Dili na unya ako manumbaling ni Sir Barry kung siya na sa pangmahigugma diri na ako.
0: Unsa? Kuanggol ka mang ka-choling? May kaila ko, nangita o girlfriend, Choling. Ganahan ka?
1: Ha? Ireto ko ni mo, Ma'am Lolit?
0: Kung ganahan ka, gwapo ra ba? Murag si Carlos Agassi ugnaw, macho sab. Driver sa akong friend.
1: Ay, dili lang ko, Ma'am.
0: Dili ka kay driver lang?
1: Pareha sa maguming pobre, oy. Maglamoy niya, Miss Tudlo, ko dili swertihon.
0: Unsa?
1: Magpabili na lang ko sa akong ilusyon kang Sir Barry, oy, Ma'am Lolit. O sa akong tagna-tagna nga gana kang Chan-Chan.
0: Wow! Playgirl!
1: Wow! Playgirl good, Ma'am Lolit?
0: O sige, playboy, ganahan ka.
1: Hala no!

para bagang nawawala ako sa sarili noon. Desperada kasi ako para kay Sir Barry at lito naman ako para kay Chan Chan. Ewan ko ba, Lady Batod, ang sarap kurutin ng aking sarili at ng aking singit sa damdamin kong ito na hindi ko naman mawari kung ano ba talaga ang maigi. May taong mahal ko, ayaw naman sa akin. May tao namang mahal na mahal ako, iyo naman para sa akin. Pero mapera. Pero yun nga ba ang kahulugan ng pag-ibig, Lady Batod?

0: basin humanon mo na lang karong tuiga ang pagserbisyo mo din hinamo, Chuling.
1: Oh, Sir Johnson, kay mo resign na unya ko.
0: Huwag mo pa uli ka na sa inyo dito sa Mindanao.
1: Yes, Sir Johnson.
0: Adto ka mo magpakasal si Chan Chan?
1: Ambot lang ka, sir, kung magkadayon ba mi.
0: Ha?
1: Wa magukumahigugman niya. Pero ambot ka kung si plano sa ginuuna ko pag-abot sa kong love life, sir, uy. Wadyog ko kasabot. Di ko katagna, wa ko'y ideya.
0: Mukulog man ka si Chan Chan mo dito sa inyo sa Mindanao.
1: Mau iyang puhong, Sir Johnson.
0: O ikuyog, base na lang di ay, ma-develop ka nga doon niya.
1: Ala, uy. Unsao naman lang ma-develop gid ko, sir.
0: Nindot nga ti mailhan, Chuling, aron hapsay ang imong huna-huna nga magpakasal kang Chan-Chan.
1: Unya, magunsa naman lang si Sir Barry, Sir Johnson.
0: Unsa? Si Barry lang gihapon nga akong apo ang imong huna-hunaon?
1: Luoy unya kaayos, yes, sir.
0: Hilom ra, Chuling. Isablig ko hinuuning sopas ni Moron, latswa ka.
1: Hala, no?
2: Bayot ang akong anak, Chuling. Ngano bang hangtod karon mag-ilusyon ka pa mong gihapon niya na mamahimong ka mo? Naghago-hago ka lang sa imong kaugalingon. Naglaom ka, latswa.
1: Kung katudlo ang palandi ay ang kasing-kasing. Ikaw na lang gidunta ang akong higugmaon, Sir Abril. O baka ha, ang imong amahan nga si Sir Johnson.
2: Unsa?
1: Waunta akong mamroblema karun.
2: Yabag ka baga, Chuling, oy. Bisan unsa lagi masuna ng imong hunahuna, no?
1: Gilingyo-lingo na lang lagi na ako ang kong kaugalingon, Sir Abril, oy. Mubiya na lang ko din is inyo. Huwapag ikutubayin ni Sir Barry.
2: Hilom ko na, Chuling. Maong di masulbad na problema mo kay imong paundayunan ang imong kaugalingon. Migara ka man, oy.
1: In love lagi ko ni Sir Barry, sir, oy. Sabag ko ni nako. Mayman mo kay dili ka mo ang niya sa akong dapit. Sayon lang para ninyo nga moangkla ang inyong mga kilay o mukatawa o magbugal-bugal nako. Pero ako mo ay in love, unsa man. Padayong magsakit. Bisan unsaon kong pagkatawa. Sakit, gyud.
2: Chuling.
3: Ambot ni mo, Chuling. Ikargay na hibaw. Ano imong kaugalingon diha o asa na paingon. Imo man ang choice. Biyuta ka. Bitaw ay di good mo dato mapugos ako sa katawan nga mauyunan ta. Gihigugmaon sabta in return. Di po dato mapugos sa tong kaugalingon nga laksiyon na lang din pinaabra, pinaabtik. Gikan sa ato ang dughan o kasing-kasing nga tanggibati nga gugma para sa tao nga huwag gigamay nga pagtanaw diri nato, no? Manungog yun ang panahon. Sungugan ka ayo, eh. Sakit kayo ang tiaw. Sakit ang tiaw, oh. Anyway, kung makabuhay unag ikadawhug na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Chuling ang ato nabati, pero unya sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga painumdom, mupadayon pa sa pagbasag pagdrama kay syempre na apaikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa iyang storya. Kanang tanan din nila manggihapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Makabuhay! Dagang salamat ka makabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni anak ka makabuhay. Kaya mo nindot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pay balatian, kay healthy imong lifestyle, healthy living, kintahay ka di ka makabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Sabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip po mong partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ang atong kapsula, ka makabuhay. Kinatugkay kay daghang mga ingredients, gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusa na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga ito makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na makabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapinsa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngay mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells ka makabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, dun ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo-create kag kanang particular nga situation sa imuhang body, nga maka-organize palang unta, as long as these kanang nga mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-una na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous ng mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous ng mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, ug himso, ug layo sa mga balatian, ug safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17. 2021. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Coin, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag alam mo inom pa ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaw akong bukton, mutukar ang acid, magpalpitate ko, maglabad akong oo, haw ang akong tiyan, muraga, basta hawit ka na kanang dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka, kay mura di man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, niya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagang kay sugar, imong kape kay lami tuod, pero wala kay binipisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy, gausik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves, ang dahon sa kamunggay o ginatawag na itong Moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horse radish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa, especially din sa Pilipinas kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay sa gulay, to sa gulay, sa mga sabaw ana. Sa ang uban pagani ang kanang dahon mismo kay ilang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera, kamakabuhay, naasay calcium, na protein, na iron, and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad. Maayo, di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot pong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Lampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad, di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, nabi nagkusog ang dugo, kay mo yung salakusog ang agas sa dugo, o. Taob siguro. Kuha na yung kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag-muscle mo na imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at
5: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
4: Lady Bato!
3: And yan ay magipaabot ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa istorya sa kinabuhi sa ato ang makalingaw nga sender nga si Choleng. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

ba, totoo naman talaga na in love ako kay Sir Barry. Kahit idinaan ko noon sa biro ang lahat, pero tunay naman at talagang totoo na mahal ko siya. Hirap na hirap nga po ako eh. Pero wala akong mahagilap na solusyon para makalimutan ko siya. Kung kaya't pinorsigi ko ang pag-alis sa poder nila noon, tinapos ko lang ang taon na yon bago ako umuwi sa amin sa Mindanao at kasama si Chan Chan.

0: Oh, ngano ka na sabjoling? Naghinuktok ka mag-o dinis gawas. Problemado ka sa kong tanaw. Ay kung ingna nga ako nasab na, kay itukmod gidi ka. Langkatan ti kag maskara amawa ka.
1: May problema naman inuon ko ni Chan Chan, oy, Sir Barry.
0: Oh, kay nga naman?
1: Nag-expect day taon siya. Nga virgin ta ko.
0: Kay dili na di ay?
1: Siyempre, nakasulay nasab ko ana, sir, no? Kausa lang inuon to, pero nakasuway kay ko, oy, as in sure good.
0: Dugay na magha.
1: Teenager pa inuon ko adto. Dugay na, oy.
0: Aw, oh, di natingali na mailhan ni Chan Chan, oy.
1: Ha?
0: Dugay na magha. Da, ang langob nga dugay nang waagii og tao, malukop na nagsagbot og mukipot, maglisod nagsod ang sunod nga tao.
1: Kabastos ni mo, Sir Barry, oy.
0: Langob ganino. Usa may nakabastos sa langob, amaw.
1: Kung makasal mi si Chan Chan, unsaon naman lang kung maklaro niyang pusgay na ko, sir. Dili ka bawion niya ang tanang ipanghatag niya nako o makibuwag siya nako. Kada kung gubot ka haana kung mag-iskandalo siya ngang gilauman niyang asawa nga birhin pa, dili na di ay.

0: batod na daragdagan ang problema ko noon. Pero mas matindi ang kinakaharap ko noon patungkol kay Chan Chan. Umaasa kasi siya noon na wala pa akong karanasan sa lalaki sa ibabaw ng kama. Paano na lamang kapag natuklasan niyang hindi na nga ako birhen? Kung sana'y kaya akong sagipin ni Sir Barry, pero hindi yun ang realidad ng buhay. Punong-puno ang utak ko ng mga alalahanin noon, Lady Batod. Mula sa simpleng bagay para sa iba pero kasing bigat na ng mundo para sa akin, hanggang sa pinakamalaki na para sa akin pero katatawanan lang para sa iba. Napakahirap po. Walang kasing hirap.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk-an sa chapter 8 sa revelasyon sa tang sender nga si Choling. Pero wa pa mi end dito, mao lang sa gihapon sa tang naandan. Mubadayon ba ta sa pagpaminaw sa sumpay, no? Sa mosunod nga episode sa tong tulumanon kay naapagidungag pa ang revelasyon nga gipadangat diri sa tong programa gikan katong sa tong sender nga si Choling, no? Isa date gihapon. Pero uni ang mamalik ta para tong nakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk-an chapter 8 sa iyang kasaysayan. Kanang-tanan din nila maghihapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, 44, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umutuwa kong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay. Itumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka nang mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nanabang. Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsang mga sakit. Mauna nga, imo na da ang hatagag protection ng imang kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumar gid gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Muna as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na yung nagkadaiya po ng mga benepisyong atong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefits. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kayo na o daghan kaayo sa vitamin C. O niya antioxidant pagyod. Nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve pagid sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals, makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok yun nga prutas nga guyabano ka makabuhay, doon na nai 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naasa guyabano nga vitamin C. Diba, bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na po na iuban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napag-inay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibuk-an sa atong health. Og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sama ka buhay!
0: Again, dili ka mabalaka sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Pwede kag binipisyo gihapon kag makuha ana samtang ikaw nag-satisfy sa imong craving sa pagkape every day. Dili ka ang mabalaka kasi mo sakay imong acid, mag-reflux ganon, manghang, magpalpitate, panginana uban pang imong mga kabalak-an, kada mga discomfort nga imong mabati kada inom nimo sa imong kape nga hilig. Ipadapli na na, mag-switch ka na ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa ato ang mga ingredients nga itong ipanghambog. Usa sa 17 ka mga ingredients, mao diha ang ginatawag na itong espagula. Ganon. Psyllium husk. Ganon mo tabang na aron nga mamahimong okay ang pag-function sa digestive system. Labi na kung doon ay butod or constipation or kanibitang, sorry sa mga nangaon ng mga tungura, pagkalibang. Ganon. So natin binipisyo nga makuha kayo, ana, no, klaro na kayo, maka-relieve sa constipation. Initially, it works by binding para partially mo digest sa mga pagkaon nga atong ginalamoy or ginakaon nga muagi mismo sa ato ang tiyan ngadto na sa small intestine. Matabangan usab kita para sa pag-absorb sa mga tubig. Makapa-increase pag yun na sa size and moisture sa stools. Dili kinahanglan nga ka ng magpupo ni mo ka ng magsikag utong. Bawal mag-utong magpupo, ha? Labi na katong mga high blood, dili mag-utong. Kapitan na kasagaran sa mga doon ay high blood bitaw o taas ang BP kapakabuhay nga inigsi. Anay mga manang matay ba? Kasagaran sa mga naitaas o BP na nga matay sa sulod sa CR. Because kulang sa fiber ang ilang lawas mo na inigpupo nila gahi, muutong sila. Unya, musaka ang BP kumuutong. Dito mas stroke sa sulod sa CR. Di ba kasagaran? Daga na kay mga nangamatay tungkol sa ilang BP na stroke sila, sulod mismo sa CR. Naman kay taas nga BP or wala, ayaw pag-utong sa imong pagpupo. Ang rason nga nung muutong ka, tungkol kay gahi. Ang rason nga nung gahi na, kulang sa fiber ang imuhang lawas. Imong pagkaon, sige lang kagkaon na ng mga mantikaon, mga uban pa, whey fiber. Dili mo dakin as to mga waste, dili maabog, mapagawas, ganon. So anyway, matabangan kita para maabsorb ang water, ma-increase ang size and moisture sa atong stools, sa atong pupo. Unya, the end product is bigger and easier to pass stools. Kanang dali lang yung pagpupo, kanwar mamiktik ra ka ba? Marang ana, hindi na kinamahirapan pa sa imong paggawas, imuhang waste, gikan sa imong lawas. Unya, mahitabo po na nga dili kay ka makapupo kung constipated ka. So malikaya na, usa sa mga binipisyo nga ato ang makakuha tag bonggang binipisyo mismo sa psyllium husk or ginatawag na itong espagula. Ganon. Naana sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat ang bonggang bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Daghang salamat ka makabuhay yung atong programa, ang Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka nato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang syempre sa atong mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian ka makabuhay, sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, karabatan o pang edad pero guwang nagdagway. Tapog nga na ito, ato na mapausab ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, everyday gayon. I-maintain lamang para sa mga adult, usang at usaduha ka capsule. Ako wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Inalad na mo inuman na Lady Baton nga okay pa man ko, yes. Kinahanglan ka ayo para natin protection, natin panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang at usaduha ka capsule everyday. Ang inuman nga tubig ka ng dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili pagkapamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghanon na ito ang dosage. Duha nga ito sa tulog kakapsula, katulo sa usa kaadlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon, sa dili ka pamukaon. Pwede na sa nga after kamukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras, isip gihapon imo ang food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang, makaayos sa itong panglawas, ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahin mo ng partner everyday ka makabuhay.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa itong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganiha ito na bati ang kinatibukan sa Chapter 8 sa relasyon sa itong makalingaw nga sender nga si Choling. Pero again, wapami-end dito ang yang story. Maunang sundan gyapon na ito ang sumpayan sa masunod nga episode sa itong tulumanon. Kaya sa pagkakaroon, atong lakbitan o gisgutan na itong nabating nga drama kaganiha. But before that, eto na naman tayo sa ito ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, o ang ngumiti ng bongga para makapaminsar kag taman, especially sa itong pagpangita o solusyon sa itong mga problema, di ba? Di ba takapinsar o taman kung sila tagmugtok, sila tagkasuko, puro negatibo ang nasa itong una-una. Hindi na balik-balik na ko na sa pagsulti kay di man mo tuhop sa alimpatakan sa uban. Ultimo ganing atong reminder nga kinala mo pahiyom ta every now and then, malimot pa man gani, makasmile lalag mo ingon ko. How dare you? Charas. Diba? And God bless us. Anyway, Choling, salamat sa imong pagpadangat once again sa imong kaagi. Wapata matapos pag-feature ni ng tanan kay napay mga pipila ka mga sumpay nga paabuton namong tanan din sa atong programa, no? Gikan nimo. Welcome ba siya na itong Chapter 8 sa imong kaagi. Naagyog gihapon imong problema sukad pas uno. Ang imong gugma nga wala in town higugma. Ang imong pagmahal nga wala mahala ng bongga. So anyway, diri ko mag-focus una kay tingalig na po tayong mga suking tingpamino karon nga nakatutok sa ating programa na ngayon ani nga matang sa experience ba nga nahigugma sila nga sila ra. Kanang meaning, nahigugma sila nga wala bitay balik. Wala sila higugma in return. Parehas ba ni mo, Choling? Anyway, ang pag-move on man good, gikan sa ginatawag na itong unrequited love. Painful gid na, sakit gid na, no? Especially when you are holding on to photos, kanang sige kag tipig og photo ana nga tao or memories ninyo or conversations ninyo or naghupot ka sa imuhang paglaom nga mamahimong kamo bisag walay hayag nga kaugmaon para ana. Kay kun yun ana magud ang siste, mag-require nag radical acceptance og stricto nga boundaries to heal kanang samad sa imong dughan. Kay di man ato mapugos ang usa ka tawo nga mahalon ta in return and keeping that their photos or conversations baron nato sa ilaha o uban pang ato ang ginahuptan nga kanabitang makamugna ta og hope nga mamahimong kita kay maka-fuel lang man sa imong fantasya o sa pag-prolong sa imuhang paghihirap ganyan. Oo. So sa pag-handle ani mga inini nga matang sa scenario nya mag-move forward ta kana epektibo gyud nga mo require nato ini mga butanga para matabangan nato atong kaugalingon nga mag-move on bisag wa ta pasakiti kay kita-kita ra may nakapasakit sa atong kaugalingon kay kita-kita ra may gugma unya wa may sa nang tawo nga atong gigugma oy. So anyway, when it comes to photo, kinahanglan imo na nang i-delete ika magtipig og mga litrato anang imuhang partner, not partner ka ng taong imong gimahal nga sige mong liun imong unlanan kay matupas mga katigwangan kun unlanan ko na nung picture sa katao kay di siya makatug sa sige gunahuna nimo di na tinuod diba? And syempre ka nang stop replaying anang mga moment ninyo nga happy mo nang kinatawanay mo unya ayaw na i-visualize nang umaabot nga wa pa diha nga mamahimong kamo. Nga i-practice po nimo nang radical acceptance, no? Kay katong una, well, pag-atubang sa kamatuuran nga dili mamahimong kamo, especially ang imong among imong gikahigugmaan nga bayot man taon. Nya kanang i-practice nato ng radical acceptance kanang unrequited love thrives on the what ifs. So aron mag-heal ang atong samad, you must accept the reality as it is, not as you wish to be. I-remove nimo ng pedestal nga imuhang gimugna para ninyong duha kay drawing lang na. And grieve the loss. I-allow ni mo imong kaugalingon to mourn, no? The idea of what could have been. Imong i-acknowledge that it hurts. Is yung pag-hurt, yung pain imong na-feel is a healthy and necessary part sa imuhang pagkatao, sa imong experience. Nga kinahanglan ni mo masakitan at mauntog ka na rin at ma-realize mo na hindi magiging kayo ng imuhang sarbari. Well, pwede siguro one of these days, pero way makatag-an. Kay most often than not, igid mamimong kamo, di ba? Nga i-establish ni mo and i-enforce ni mo ang boundaries. Kana magong unrequited love is kanang exhausting na siya mentally, no? So ang pag-set ni mo firm boundaries with that person, gikinahanglan na para sa imong emotional recovery. I-implement ni mo ang no contact. Nga kaya napamang kadiya sa inyo, ang kubasaya na ito ang chapter 8 sa mga sugilanon, napamang kadiya sa ilang panimalay, pwede naman makikistorya, pero human sa iyang tuyo, human sa pagtubag mo sa pangutan na, igsit na dayon. Ayaw dugay-dugay, ano pagjog-jog, diya pa, etos ka pa diya kay, musamot kagka-inla, musamot kagka-develop. Implement niyo ng no contact. Pwede na, yes sir, o say, sugo, di mo sir, mauni mo na, o tumanon, and done. Diba? And you need to redirect your energy. Take the vast amount of emotional energy you have been spending, di ba, sa anak nga tao, nga i-reinvest ni mo na into your own well-being. Mag-focus kasi mong kaugalingon, nga i-prioritize ni mo ang imuhang value, imong worth. I-remind ni mo mong kaugalingon that someone's inability to see your value does not diminish your worthiness of being loved back. Ganon. So, kinahanglan niya imuhang ampingan, imuhang kaugaling, you need to guard yourself. Labi na sa mga butang na hibaw na kangawalay kasiguraduhan, sa mga butang nga klaro kay para nimo nga dili maimo, dili ka magmalipayon, naku, skip mo na yan. Life is too short para mag-mourn kaan, mag-mire kaan ang matang sa aspeto sa imong kinabuhi, maapiktahan na ano ba pang aspeto sa imong life, di ba? And labaw sa tanan, iampo. Kung kining tanan, basahin lang nato ang imong chapter 8, ha? Well, anyway, sa makabuhay, sundan nato sa sunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Choleng. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

kana og 4 pisos or 5 pisos kada timpla ninyo. No, kung kaduha mo sa usa ka adlaw di 8 pisos o baka 10 pisos, ana ba? Dako na kay nagtabang mahigala sa matag adlaw ninyong pagpangapi. Sa hinahinay mahibalik ang inyong normal og taas-taas na nga oras ang inyong pagkahinanok. Makarelax na ka inyong lawas mahigala. Pinaagi sa atong Capricorn Gold with Malunga and Santon kung inyo ka nang testingan. Ako di ko mapugo sa inyo mahigala, no? Ako lang kinenggi share. Taman lang sa mo testing o mo sulay. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunga and Santon, pure organic gini mahigala. Makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Kay kining pagbawas sa mahigala sa atong hugaw sa matag adlaw, pinaka-importante na sa matag adlaw bisan kausa o kaduha baka kabisis ka makapagawa sa atong hugaw. Kay kung mulaktaw ko sa kaadlaw, duha, kung mamintin mga higala nga dili ta makapagawas ni anak, sangat tungad to magka-problema gyud kita mga higala, may tungod sa atong tinae, nga kanunay maistakan o hugaw nga dapat naunta ang atong ipagawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunga and Santon mga higala, gitawag kini siya o cleansing effect. Muhinlo sulod sa atong lawas labi na sa atong tinae. Ipagawas gud niya sa matag adlaw ang atong hugaw nga dapat na atong ipagawas. Labi na natay mga hugaw mga higala nga tua ni suksok sa atong tinae nga itom na kaayo. Itom na siya mga higala, number one na nga makadaot sa atong tinae, matingala na lang ka nga wala man tayo kay bisyo sa pag-inom, sa mga ilimnon nga makahubog, unya sa oras nga tingkaon na aka kanunay, kakaon ka pero nga itong daot imong tinae. Tungod na sa atong hugaw may higala nga kanunay na itong gipalabay ang isa kaadlaw, duha kaadlaw nga ito ang nagpundo ang atong hugaw nga unta dapat na natong ipagawas. Kaya nga ano, naanda naman ninyo nga tag-usa, tag-duha kaadlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw. Dili na maayo may higala. Ingon pa nila, simba ko lang, dili kita mahilayo niya nang gitawag nila nga colon cancer. Manayon na o ninyo, mapobre man o nga mahimo nga mga higala na ito din ha. Basta pasagdan ninyo ang inyong pagbawas sa matag-adlaw nga dili gyud man normal, delikado mahigala. Kinigishare na ako ni Higalas Kuya Arn. May nalang sabi sa ingani nga pagi, makatabang ko sa inyo ha. Oo, tuod, makagasto mo. Pero ginagmay lang. Oh? Ginagmay lang mahigala. Muna nga, tistingin ninyo atong Capricorn Gold with Malunga and Santon. Kanabitong na yung mga higayon nga magpa-check up mo sa doktor o sa mga asa mo magpa-check up, buingon sila nga dili lang sa kamang kape. Sa pila kay gayon kay bawal sa imong kape. Kato nga kape nga giingon ni doktor uban nato mga tigtambal nga dito mo nagpa-check up. Lahi tombot pasabot nila nga kape basi natoy mga chemicals ana kay kini atong kape ko rich in fiber ni siya. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga bata o tibuok pamilya. Muna mahigala kung kape na malanggaling i-Capricorn Gold with Malunga and Santon. Kung testingan ninyo mahigala, mapalit po dito sa pharmacia o butika. Ikompleto gid ang pangalan. Ingnan ninyo nga Capricorn Gold with Malunga and Santon. Para di mo makalimot, pwede ninyo isulat sa papel. Ihatag sa pharmacia o butika. Paghatag na, makita niyo o sa ka-pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan na ay mga picture sa mais, malunggay, mangustin o baso nga puti. Yan ay 200 grams. Karandag ko, namatay 200 grams. Tapos kita'y gagmay nga 110 grams. Mauna, may gala, no? Manghinaot ko, nasabtan ko ninyo. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas, napagkita'y trabaho, balda atong trabaho, may gala. Mauna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon nga makamintin ta sa panginabuhi makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas mahigala kung labantayin ni mga bugat kayo mong trabaho dagang kay kagsingot niya ng gawas niya mupuli ang kabugnaw pamaulang labas niya na ang atong orayon herbal liniment oil duhani ka klase ang isa green ang taklob nga dagang siya kagamitan o ang isa orange may pagkamintol may pagkabugnaw dirisa ta sa green ang taklob mahigala kining green ang taklob mahigala dagan siya kagamitan. Matugin ko na kung nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kayo mo makapataw sa inyong anak. Basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga nasa ilawom sa inyong tiyan. Pero maintain ninyo na haplasan inyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga
pure herbal ang ana diha, na si citronella, kakawati, acapulco, napagkisagol nga himag, guaba, luya, basta mga pure herbal gyud diha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginay halang. Protection sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo orayon nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak, na, di takay balo, matingala na lang tanga, kanunay blek balik ang hilanat sa inyong anak. Na, di na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na may tabo, maghatag na tag-proteksyon sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, ngayong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad, kung simba ko masamad ka, tambalan mo kurayon kiningirin ang taklob para dili siya balik-balikan og langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng orayon na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayon ay mong samad, tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong orayon ng green ang taklob. Ya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol at sa mga parts ng lawas. Butang ilang orayon ng gapas, itaplak dito niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit, o labi na sa mga buni, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo gipang tambal, tistingin ninyong orayon. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata, Kuya Mad. Haplasira ng buhok sa bata, lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himuon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa orayon. Haplasi siya, lukpa siya. Nga dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kay manuhutsuhot man ang orayon dito sa ilong sa scalp sa bata. Diliganahan ang mga kuto o glusa o Kuya Mad. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasensya kayo. Anong, ang orayon nga green nagtaklob na ganyan kagamitan. Sa mga adunay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot nga nai orayon ang gapas. Mga 2 weeks kung nitukar yung almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal, kanara, mga higala. Makatabang lang atong orayon nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha gyapon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga orayon, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Mao na ang ipaiguan sa supplier sa atong orayon, nga matagang pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Okay, napakuhi uban pa mga product akong i-share sa inyo ha mga higala. Pero unya na no? Sugdan lang sa nakos paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder nga si Victor. Victor, ano yung maong kaagi?

0: Oh, Victor. Muna mag... Nakay problema.
1: Debbie, tapos na mong trabaho. Kagahapon pa, igon na lang minanghinlo sa building among gitrabahoan ka ganina. O karon, may standby na sad ko kay... Mangita pa among amo na mo nga nami ka trabahoan.
0: Problema lang sa daytod, no? Pero walay target sa inyong amo nga asan malapit na building na po inyong matrabahoan.
1: Amot matulog siya butuan. Kaya dire sa tuwa surigaw, marag wala pa, naapir mga ginagmay. May man kuno ng happy tinuig at trabaho para makasustain na riyan. Labi na kasagaran sa mga pamilyado.
0: Kalisod ba na ito, Anin Victor?
1: Lagi, Biki.
0: Napay atong anak, unom ka buok.
1: Ito, wala sa kong kahuna-una naging anak nga pagkontrol. Dapat sa ito ang mga duha, tulo. Pero nga nung may abot kitag unom ka anak.
0: Dili na ka na ito basulan. Kay... Naana ka na.
1: Bagay, Sab.
2: Ayo! May Victor! Bye!
1: Uy! Kinsa man rin?
2: Uy! Bye! Nakarimagli ka! Anak ko ito yung sa'yo mo, bye! Hibalo ko ba yung humanay niyong trabaho? Dito may mini Dino nagkita mi, ipainom ko niya. Kaya may mantos Dino kay... na may iyang tricycle. Moto, mamasahiro na lang sa dosya samtang wala pa yung matrabaho kay mamayon itong na-building good nga matrabahoan ninyo kay mataon-taoran ba itong istambay na iyang tricycle. Karon balik na po siya tricycle. Ikaw na yun kung yung naunahan nga sa kailingo ni Bay Victor.
1: Wala ba eh? Mangita lang kung laing trabahoan eh.
2: Tayo papaminaw ba yun ba eh? Dahil nagkinahalan og driver.
1: Driver?
2: Diba, kabalo ka mo drive o mga four wheels?
1: Ah, kabalo kayo. Namasayro kayo ko sa unang multicab.
2: Sulay ka, playboy. Kailaman ako na. Ang iyong bana. Asa malalapit? Ah, uban lang sa kuha. Di man ako matunlok. Medyo layo, pero... May na sila manuhil do, bay. Kaya katong driver sa una, nga ilang driver, ni abroad naman, God. Kunya, may kuno na sila manuhil do. Buutan ang asawa. Ang kanalang bana mo rag medyo may pagka-istriktohon. Sige ba? Tamangin ko kay kinanglan kong trabaho.
0: Ah, Victor, kaya pa ba niyo magmaniho manubela?
1: Kaya pa nga numalimtan man.
2: O sige, umanta!
1: Salamat kay Baya.
2: O sige!

0: Salamat. Nga nakalaag si Bayroli diri kaganina.
1: Talipay ko pangingon niya nga na nagkinahanglan og driver. Nakabantay ko nga nag-drive dun ka sa unag multi-cab. Sa ulitawa pa ka?
0: Oo,
1: pero di na ko to palimtan.
0: Pag maniho lang sa Manubila, wala problema.
1: Ay, salamat, Victor. Yan na nakitrabaho na po.
0: Ang pingan lang ginako ng trabaho pa sa ingana. Para di ta kasabano ka mo.
1: Oo, kay Manubila raban ay mong gawiran. Dilipay na para sa mga building ngayon yung itrabaho na pwede mo sipiat gamay sa trabaho. Pero kanang pag maniho, kinahanglan yun ang pingan.
0: Ah, mo ni balaya bay Victor? Bayroli, dako mo ni balaya day. Dako toon, pero ay mga anak bay, sila rang duha. Wala anak nila? Oy, way anak. Mo ni ni balana ko way anak gidaw nila. Kanya wala katabang. Eh duha ra sila unsa may trabaho sa katabang nga pwede ra sila magkaon sa gawas. Labi ng asawa. Kay ingon tayo sa asawa nga kinahanglan gyud siyang driver gyud. Lalay mo sila sakyanan ang bana-ana si Sir Jaime. Siya rin magbaniw sa iyang kutsi. Yap ka na si Ma'am Stella.
2: Stella ang babae ba?
0: Oo. Kinahanglan gyud siyang driver kay dili pa kay nahanas siya mo drive. Yan na ta. Ato ning kwanon ng doorbell.

Oh, may buntag sa inyo ha. Ah, ma'am. May buntag sa ma'am. Ah, unsa yato ninyo? Namugi ka nang nagsulti sa mga nagkinanglan daw mo driver? Ay, oo. Nagkinanglan kong driver. Kinsa man sa inyo ha? Akin yung kauban ma'am, si Victor. Victor ang pangalan ni mo. Oo, ma'am. Oh, nagkinanglan ko. Unsa man, hanas pa yung kamo drive? Dili ba kayo ngun, simba ko lang. Ma'am, taas-taas nga higayon nga ako na masayro ko sa una, ma'am. Ah, maupa. Ah, sige. Ah, kanusa ka magsugod? Ah, ikaw, ma'am. Sige, pwede, ugma. Magsugod ka na, ugma. Kaya karon wa man ko'y lakaw, ugma na ko'y lakaw. Sa iyo lang kadiri, mga alas 6 na nakadiri kay alas 7 kapin o alas 8 mo larga na kita. Di rin na ka mamahaw. Sige, ma'am, salamat kay ma'am. Oo, sa may kinanglanon ni mo para sa man pamilyado na ka. Sos, ma'am, pamilyado na ni ma'am. Unom ka mong anak ka ni ma'am. Ay, Ginoo, kadagan man mo rin anak dong. O lagi, ma'am. Kinahanglan yung kagtrabaho. Diri ka sa ko, ah, para masuportahan ni mo na imong unom ka mga anak o ikapito na imong asawa. Oo, ma'am. Siya ako masunday ka, ma'am. Ah, sige. Sige, dali. Ipailay lang ko ikaw sa kumbana, si Jaime.

0: Musugod ako ba, Victor?
1: O, Debbie, itagaan ko niya 1,000 para daw magamit-gamit na ako. Ngayon ko nga deduction na siya, ma'am. Imin daw siya nga dili. Tape lang daw niya sa ako, ah. Para pag ngadto nga rin niya, ako isugat sa akong pamilya. Kaya gisultihan man sa niruling anak ko yung unong kamukanak na ulaw na inoon ko.
0: Basta good man na si Rolly.
1: O, ganay. O, ikaw na ibahala ni 1,000.
0: Ah, sige lang, ako rin bahala, nene.
1: O, ma. Musugod ako.

0: Palihi kong karga nining nga butang, Victor.
1: O, ma'am.
0: Ah, sige. Ah, si Sir Jaime, ma'am. Ah, dili na siya mo sakay sa kong kotse na iyang kaugalingon siya rin magmaniho ni Ana. O, oh, tinuulit itong ingon ni Rolly, ma'am, na ay mong ba na mag-ihide mo sakiran? Ay, oo, oh, tira na kami mag-abot sa balay. Pero sa tagsa-tagsa na mong atrabaho, ah, lain-lain magsakyanan. Ah, sige, tana.

Sige, Victor. E mara kong kuhaon diri ha, mga 4 PM. Anhi ka na diri. Ikaw na bahala na ang kutsi kung asa ka na mo dadon. Nadilipong ka layo nga maghulat sa koa. O sige ma, mangita rin kong kaparkingan ako ma'am, nga magpaabot ko sa oras. Ano, ikaw na bahala sa imong paniod to, na naman kay allowance. O ma'am, salamat kayo. Na sige, Victor.

0: At sa may feeling ni mo, Victor, nga daghan ka mag-anak.
1: Problema, ma'am. Kanon ay bation. Maglibog kong asa ko, paingon. Unsay akong ipakaon sa akong mga anak. Palipay lang ko, ma'am, kung makatrabaho mi og pila ka bulan o sa bakatuig nga building. Kana, murag, di ko magproblema. Pero kung wala na ganit trabaho, para sa atong bago lang naman mong trabaho, na, nag-goal na din mi sa akong asawa, ma'am, nga, asa na po kong trabaho nga ako ipakaon sa akong mga anak o sa akong asawa. May nalang gani nga may abot sa ruli sa balay. Nga nag-istorya nga, nalagi daw nagkinahanglan og driver. Kamu lagi daw. Ah, mao ba? Sige, ayaw kabalakan na imong ulom ka mga anak. Basta magtarong lang yung kadiri sa pagmaniho. Kung unsay akong ikaso o sa imuha, imo lang tumanon. Ah, mabuhi ka mo. Okay, kabalaka kay atong atimanon imong is-is ni mo. Salamat kay mama. Oo. Oh, sige. Sina, kaunsa. Kaunsa, una kang pauli. Salamat kay mama.

0: Amin mo, Vicky. Butan kasi, Ma'am Estela.
1: Pabaon sa may mga salti niya.
0: Parang usay, mupauli na ko. Paras ka galina. Iya sa ugi pa panihapon. Unya, nag-iskot siya kung sa'yo daw akong feeling daw na unom kabuk akong anak. Gingnan ako siya, magproblema kung ipakaon ako, Ma'am. Mauto nga ingon siya nga ay kamalaka daw. Basta magtaro lang ako sa iya, mabuhi daw na ito atong mga anak.
1: Manampingan ni mo na si Ma'am Estela.
0: Buutan ka siya, Vicky. Super. Di ko niya pasagdan, tagaan ko niyang alawas pag isnak-isnak na ako. Samtang magpaabot ko sa iya nga bugawas gikan sa iyong trabaho.
1: Dako siguro na sexwildo, no?
0: Aw. Tasugrang ko sa ilang trabahoan. Mara, kada uli na ako, tagaan ko ni kwarta para palit og sinugatan sa inyo, ha? O ni karon?
1: Unya, dili na didak sa mo sweldo.
0: O dili man. Ingon niya, dili daw. Pero kung na ako'y kinanglanon mo, ingon lang daw ko. Una pa niya didak.
1: Ay, may kinakaswerte na yung kag-amo. Muna ang pingan kinay mo na, Victor.
0: Ay, kabalaka ako na bahala niya, anak. Basta importante at timanon lang ni mo ato mga anak.
1: Oh, Victor, ako na bahala sa mga bata.

0: Wow, sayo ka Victor ha.
1: Oh, ma'am, kay para dili ko magkapuliki. Kayo mo untop-untop ang oras ko pag-anhi. Ako kay Balo, basi natin lakaw. Di magkadipo-dipo ko.
0: Tinood ka na. Kayo din nato hibalaan nga na yung mga surprise ng mga lakaw nato. Abi ni mo, Victor. Nakadagi ko sa imo ha. Gawas nga buutan. Swerte mo nga asawa.
1: Salamat kay ma'am.
0: Kuya, marakag ka ng pasaan nga akong gusto. Nakagil ba tuman yun?
1: Maningkamot lang ko ma'am, nga di ko ni humasawa yan.
0: Mga ka na tinood. Dili kami magpanuko sa pagsweldo sa mga tao, labi na parehas ka ni mo. Nga nahimot akong driver. Muna, sultihin lang ko kung sa'y problema ni mo, kaya andam ko mutabang, ha? Labi na sa imong unong ka mga anak. Grabe sabi ni mo pa, anak kon oy. Wasa mo'y control.
1: Nakalimot lagi ma'am.
0: Pero grabe gan siguro rin yung paghinigugma sa imong asawa kaya niabot mamag-unom ka anak. Lalasi kita na. Nakoy mamaliton unya. Mamalitag mga sapot sa imong mga anak. Ha? Memorya ba ka sa mga sukod sa imong mga anak?
1: Oh.
0: Ma'am. Oo. Para mag dili na ka makauna nag pangitag lang trabaho. Paningkamutan ako nga mawili yung ka sa ako, mingaon ka sa ako ang amo ni mo. Tungod sa akong pagpangga sa imo ha. Muna tabangan ko ikaw sa problema ni mo sa imong pamilya. Palitan na ito imong mga anak o mga sapot nila.
1: O maulaw ako ni Ana ma.
0: Anong maulaw ka man nga nagtrabaho ka man sa ako?
1: Dili abot pasabot na ako ma'am. Imo na po na ilibre.
0: O sa gusto ni mo ididak na ako sa imong sweldo?
1: Mureklamo sa ako ma'am, dili ma'am kay basin pa short ni noon ko.
0: Dili ka na lang ako na ididak. Pahalipay na ako na sa imo tungkol sa imong kabuutan, Victor. Nalipay ko nga sa paghatod sa imong kauban katong si sa to'y pangalan, Rolly ma'am. Nga maayo ka nga tao.

0: kadaghan pa nga sinina ni Nisbata.
1: O, Vicky, ipabalatan ko ni Ma'am na memoryo na ko ang masukod sa atong mga anak.
0: Kinuha ko pa si Didak na sa iyong sweldo. Wala tayo madawat.
1: Dili daw na ni Didak, iya daw na pahalipay sa koa. Nga, morang itabangan ko niya para sa mga bata, babasin. Una-una siguro niya nga, ako ikapalit niya ng mga sapot.
0: Tinawad masam na, nagbalik-balik na yung taon mga sapot sa itong mga anak.
1: Sige, Vicky, iapod-apod na sa mga bata. Gikan sa magulang, hantod sa ikaw nun. Oh, di makaon. Di mga chocolate. Hatay na sa mga bata, di paan. Ikaw di paigo niya sa imo, ha?
0: Aminin mo, ni guwapo na inun ka.
1: Ha?
0: Ni guwapo na kang samot. Dili pa sa una nakas-construction, nakas-trabaho. Mabulan o init. Kunya, karon nakakapirminti sa aircon ng sakyanan. Di ako mangaon mo, nasa aircon yapon. Puros na aircon ang imong istambayan. Dito, murag ni puti-puti ko. Ni guwapo na yun doon ka. Ha, grabe na na, ha? O sige, ako nibala, hindi ni mga sapot sa mga bata. Huwag pagkaon. Ina si Ma'am Estela nga, salamat, ina nagpasalamat ko ngayon mong asawa.
1: Mga buta siya.

0: Hinloan ako ng sakiran. Samtang wala pa mo gawa si Ma'am Stella. Trapo-trapohan ako ni, usingan.
1: Victor?
0: Uy, sir.
1: May buntag.
0: May ka ni sa iyo ka. O ni sa iyo ko, sir, kaya ba sinay sa iyo nga lakaw ni Ma'am Stella? Niya ako sa aling iwasingan da ng sakiran. Grabe pagdaig ni Ma'am Stella niya kanimo. Matod pa niya buutan daw ka. Wag hindi ka nung kay laban. Mo nag-iingon ako sa iya hanga. Muabot ra ang higayon nga makita ra gyapo kag driver nga maayo buutan. Kay sa una maayo man gyapon to pero usay malit. Saputo na si Ma'am Stella nimo pero di lang magpakitag sapot kay dili siya ganahan si Stella nga malain yang driver. Mo na buta ra si Ma'am Stella nimo di nakabalo mga saba. Bisan gani makasala ka, malit ka. Sayo mo pag-drive nimo. Mutong ra na. Mangutana ra ko sa problema ngano na dugay. Pero wala nanay ka hiubos ana. Pero mawala ra pod. Mao ba sir? Oh, busa ang pingi lang si Ma'am Stella nimo ha. Ya, mahinaot ko nga ang pingi ka sa pagmaneho. Kay pinangga na ko na akong asawa, Stilan. Bisan tun wala mi anak, plano na mo nga mag-adapt pero nabalaka pod siya. Ingon siya nga basin ko makatulong kulumig bata nga salbahes. Kinsa man di makanak sa inyo ha, sir? Ay, ako lagi. Mo ba sir? Hantod-hantod pa yun nga dili na ka makanak? Ah, dili na yun, Victor. Mo na yung giingon pa nila sa kumakauban sa pisina nga wise guy.
2: Wise guy?
0: Oh, wise guy.
2: Kasabot ako, sir.
0: Oh, may ka nakasabot nga unsa ng wise guy. Wise ulod ang kuan. Dala, Victor. Dala, panayin na sa paghinlog. Eh, naligo pa si Ma'am Stella ni mo. Ay, may ka, Victor. Matod pa ni Ma'am Stella ni mo. Unom daw kabok imong anak. Nanubrangi mo ha. Ang kami ginoon, wagi bisan isa. Kaya ko pun lagi. Di ko makahatag yung anak. Hantod na sa hantod. Ah, kaluyan si Ginoo, sir. Watakay balo. Kaya Ginoo mo paigo niya na makabaton yun mong anak. Ah, amot lang. Ginoo rin ito ni balo. Ah, sige, Victor. Ang pingin lang si ma'am ni mo, ha? Ako rin bahala na, sir. Salamat kay sir. Ah, sige.

Victor, unya ba mga alas 2 imbis buntag mo out ko sa opisina? Okay, unsay plano ni mo, ma'am? Pwede ba nga 1-2 taong mall? Ngayon di man pwede ba? Bisa asa ka, ma'am. Basta makaya lang ako, ma'am. Ato ta. Mawaganing ng utana ko. Pasin og nakay papalit. Ha? Wala, ma'am. Wala kayo papalit, ma'am. Ah, sige. O niya, mga alas 9 or alas 10, mag-out ko sa opisina. Huwag na yun. Ato ta sa mall. Okay, ma'am. Na, sige, sige. Ato na ko. Ayun ni si ma'am. Bisan og 40 na kapinang edad, siksik yapon. Igon-igon yapong lubot. Sige na magtanaw sa ko ah. Ay. Ah, paabot na lang ko sa iya.

0: Hello, ma'am.
1: Victor, alisa diri, Victor. Kimo tuta sa hospital, Victor.
0: Hospital? Sa Bulma kata, ma'am.
1: Dili, ato ta sa hospital. Karun da yun. Alisa diri. Magulat ko.
0: O, si palong na ko, ma'am. Ang problema nung nasa hospital mi, ingon niya sa mall mi pa doon. Hindi ako sa hospital. Puro nagkinak man to.

Ma'am, no, sorry ma'am. Si Sir ni Mohaime, tuwa sa ospital. Na-disgrasya daw ngayon sa kenan. Nabanggaan daw siya. Mao kay balugo sa nagbangga ba o nabanggaan siya o siya may nakabangga. Masakit tuwa sa ospital. Sige ma'am, tara ma'am.

0: Dok, kumusta ang pasyente, Dok?
1: Missis, gihin mo na namang tanan. Dok, huwag kayong crack sa iyong ulo. Ito yung kamatya niya.
0: Kinoo ko. Patay na ako ba na, Dok?
1: Oo, Missis. Gihin mo namang tanan pero di na yun.
0: Kinoo ko.
2: Ma'am?
0: Roses, sir, ma'am. Victor, patay na si Sir ni Buhaymi.
2: Unsa?

mao ka na, Victor. Kinuo ko. Nag-istorya pag almi ni Sir ka ganina. Victor. Ayaw na akong biyahe, Victor. Gusto ko na ako ikauban samtang pagatiman sa akong pana.

Ay, kabala ka, ma'am. Dito ka pasagdan. Salamat kay Victor pasabtan ay mong asawa. Oo, ma'am. Kung sa'y kinanglano ni mo, sultihi lang ko samtang dili pa mahimutang ang pateng lawa sa kumbana. Pwede ka mudalik kayo tirubalik dayon. Mudalik kayo sa mong pamilya. O sige, ma'am. Pasabtan na ako akong asawa.

Ma'am, to ang mga isabay sa paglubong ni Sir Jaime. Dali na, ma'am. Bitor di halang una ka. Pao na halang mga tao, tutal naman ko'y sakyanan. Oh, sige, ma'am. Dili ako makatuo, Victor, nga wala na ang akong bana. Lagi, ma'am. Natong higayola. Niduol siya sa kuwa samtang nagwasing ko sa sakyanan. Nag-iistorya din ka na ako. Sipag na siyang katawa. Walang kumagdahom ngayon natong adlawa niya eh. Mabay pagkahitabo niya, na-disgrasya siya. Wala ko magtuo, Victor. Nga mabiya na siya, dinika na ako. Sa kamayo sa iyong lawas, ingani lang niya ay ang paingnan. Hindi natin hibala na kamatayon sa tao, ma'am. Victor, kailangan na akong biyay, ha? O, paniuna ako kanunay. Oo, sige, ma'am, Estela. Sultihin ko kung sa ikinanglanon niyo para sa iyong mga anak o pamilya. Ang ako lang na ako'y kauban. Hindi pa na ako makaya mag-inusara nga wala na akong bana.

0: Okay na ba yung pamilya, Victor? Labi na mong asawa.
1: Doha na kasi mana nakalabay si Sir nga Gilubong, di ba, ma'am? Pero magdalikitan lang ko dito.
0: Ah. Okay lang si mong asawa nga tiri na ka nakatulog kanunay.
1: Okay naman mo masabot-sab siya.
0: Nahala. Dali na mangaon kita. Kaya siguro sunod adlaw mo resume na ako sa akong trabaho kuman sa akong bakasyon. Dali natin mangaon kita. O ba, Nico? O, sige, ma'am.

0: Asa kita, Ma'am Estella? Hapit lang una na nga kuan o building. Di asa kita. Bakun sa mtadiya, Ma'am. Ana lang kay pamalihog sa imo ha. Okay, Ma'am. Nga anong lads man eh? Ma'am, lads man lagi ni Ma'am. Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminawa ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganit yung binipisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ma, ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upyagod, anong magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako man dito, po, ubay-ubay yun. Kanagbang dili siya tamis, ana. Ganit yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugang lawas. Anong kan? Ay, puro buyag o tao na kong lawas. Mukta-abok kong idotay. Nagkaroon galing na. Puro bang na, kuan ko na, musubog sa kontin. Bang kailaya, hindi kong muinom.
2: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
0: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya ano, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP
2: o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang migakas of gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang migakas of gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang migakas of gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang migakas of gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang migakas of gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa migakas of gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Hoy, sa mga buntis ha, ang migakas of gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanaw, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanaw mga higala.
6: Ganong lads man eh?
7: Ma'am, lads man lagi ni ma'am.
6: Ah, sige Victor, kanaogon niya. Mo-relax o na ako.
7: Ah, mo-relax ka ma'am. Ah, sige, magpabilin rin ako din ma'am. Maghulat rin ako kung kanong sa kamunaog.
6: Mag-uban kita Victor, kaya na ako ipamalihog sa imo ha.
7: Ah, sige.

0: Adire rata nga lawak, Victor.
1: Adire lang po sa gawas, maghulat, ma'am. Magkualong lingkuranan. Samtang magpahulay ka niya sa lord.
0: Victor, sakit na kaya akong abaga o glikod. Muna ang mamalihog ko sa imo nga magpahilot ko.
1: Ha?
0: Dire lang ta. Dali, sulod, Victor.
1: Sige.
0: Victor, palihog ko sa akong likod.
1: Okay, ma'am.
0: Diyarang haplas, oh.
2: But lately you don't talk to me, darling, I can't see me in your eyes.
0: Sa imong tanaw sa ako, Victor, maminyo pa ka ako pag-usap. Napakay lalaki nga. Oh, bisan pag-ugma sunod adlaw, gusto ka magminyo, ma'am, maminyo pag-ugal. Paabutar, ma'am. Nari lalaki nga maabot sa imo, ha? Mao pa. Karon, Victor, nga niya kita. Kita lang duha dir sa lawak. Wala ba kay gibati?
1: Gibati nga unsa?
0: But pasabot na ako. Kahinam sa usa ka babae.
1: Mabigrespeto na ka kay amo ta ka. Butang sa Sir Jaime niya itong buhay pa.
0: Mahatagan ba ko ni mong kalipay, Victor?
1: Kalipay nga unsa?
0: Wala na si Sir Jaime ni mo. Normal lang sa usa ka babae.
2: We can take the darkness, make it fall.
0: Nga mabot ang hikayon. Nga magkinahanglan siya o kalipay.

naman pa sa ilo ako. Huwag ko pagkapukong sa kong kaugalingan. Salamat kay Victor. Oo, sa'yo, paingnan ninyo, ma'am. Wala. Nalipay gabon ako. Nanatagan mo ako kalipay. Huwag ay kabala ka sa imong asawa. Dili ko kamong samokon. Ang ako lang nakapatunya pong kalipay nga kauban ko ikaw. Mamistila.

0: Bigay, wanto lang ko, sinagulat si Ma'am Estela.
1: Ah, sige. Dali ka man ni hapon, Onya.
0: Ah, oo. Uli-uli naman ko kay okay naman si Ma'am Estela. Ah, siyan ba mga bata, ha?
1: Ah, sige, Victor. Mag-ambing sa'yo mo pagbaniyo, ha? Para di ka makasala kay Ma'am Estela.
0: Ang ano makasalaman ko?
1: Huwag ka sabot sa kumpot pasabot. Magmaniho kag tarong para di ka makasala. Masin mabangga, asin makulang.
0: Oh, oo, oh, sige, sige. Kulpaan man sabta. Nahitabo na rin ba, eh. Duhan na kay kayan. Masin makapangka ni akong kasawa. Dilo gusto nga magkabungkag kami tungod lang ni Enay.

Victor na ako isulti sa imo, ha, Victor? Unsa ka na mo, Miss Dylan? Pila na kinikahigayon ni akong gibati. Nga kanong nilain akong ginawa. Ug kagahapon sa hapon, milakaw ko. Nagpa-check up ko. Ganun ka magsulti sa kumang magpa-check up ka? Nagunsa ka sa doktor, ma'am. Positive. Buntis ko.

Nahadlog ka nga. Di rin nakasakuan, di naka nakupa tipunon sa iyong pamilya. Basin nga na mahitabo, ma'am, di na pwede. Mahal na ako akong pamilya, ma'am. Ang ako lang gihatag lang na ako. Di akani mo kay gusto ka malipay. Sukan nga wala na si Sir Jaime. Ayaw, Victor. Di rin ako gubo na iyong pamilya. Ingani lang giyapon mo servisyo ka, mag-drive ka sa akong sakyanan. Kung mataw na kini atong anak, malipay ko nga magsudong. Bisan pa man nga, dili ka kanunay, dili ka namo. Ako na'y bahala sa anak kong budako na kini. Human kini mataw.

0: bay? O sa niyang balita na ko, bay nga? Na may anak ni Mamis Dila?
1: Uroli.
0: Patay. Yan ay balo na sabihin ni mga asawa.
1: Wala, bay.
0: Ayaw masayon. Yung sa may plano ni Ma'am Estela.
1: Dili lang ko na kumabalaka. Kay dili ko niya obligahon nga mo ipon ko sa iya.
0: Suswa ko magtumay. Ay. Yung sa amanin mo naroon.
1: Wala. Padaan ko pagmaniho sa iyan sa kenan.
0: Yung bata ninyo.
1: Uban-ubanon lang daw niya. Narugi palit niya nga kuna dito sa ilang opisina. Dako katingala ang iyong mga sakop sa ilang opisina sa trabaho nila. Ngano daw na bata si Mami Stila. Ngano nabuntis daw hantun na tao ang bata. Gisultihan daw ni Stila. Nga normal lang ko daw nga mangita siya kalipay. Isapot po niya ang magkaubanan. Kunya gisulti ni Mami Stila nga ikaw nga iyang driver mo'y amahan na iyang anak. Wala ko kay balaw. Wasan ko mangutana kay Stila nga niabot kini sa iyong mga sakop sa ilang opisina.
0: Pastilan ba'y tagsahon na ni nga ingana ba'y ba? Ang problema lang niya ba'y may balo si Vicky kay mong asawa. Napakay unom ka mga anak. Napakay anak ni Ma'am Stila na saon na ni muna.
1: Basta ingon si Ma'am Stila nga dili ko niya obligahon nga manubag ko niya ng bata.
0: Yay mo man ang anak, ba? Di ka malo eh.
1: Bauna na yung problema, bay. Kaya mo bati na huwag kamingaw sa bata.
0: Natural kayo mo man ang dugo.
1: Ang butang libog ko, Roli.
0: Sultihin na lang na, bay. Kaysa dito masayin sa ubanas, siguradintikan yun mo, bay.

0: Vicky, da on te vull sortir, Seymour?
1: Oh, sonja que no... Víctor, mura mag... Sa mura kuha kami mo tang, nakikatubang din sa kuha.
0: Pasay luwadan ko. Kaya dili ko gusto nga dito nakamasahid sa ubang tao. Kaya matod pa nila, wala daw aso makumungkom.
1: Problema ba ka na?
0: Dako kayo nga problema. Para ka na ako. Labi na ako masayod ka. Nakasala ko kanima.
1: Na?
0: Pero mahal na ka. Dili na ako makaya nga talikdan ko kama. Bisan pang nakasala ko sa inyo, ha?
1: Masay sala ni mo, Victor.
0: Na ako'y anak.
1: Na kay anak? Una bito kay anak, ulam ka buok.
0: Sa gawas. Oh.
1: Victor! Nagbinuang ka, Victor?
0: Wala ko kinituyo, ah.
1: Kinsa ng babae?
0: Si Ma'am Estela.
1: Unsa? Kinuo ko ni mo. Itrender ko ni mo, Victor?
0: Wano ka pumuksa ang kaugaling sa higayon si Ma'am Estela. Magkinanglan sa iyang kalipay. Mangita siyang paging nga ikauban ko niya. Nga kami lang duha.

Si Mama Stella pa gani mong amo? Pasailo, alam ko, Biki, pero ay kabalaka. Dili ko ikaw biyaan. Dili ko na biyaan, pero imo kami kinungagan. Dan pa uno matong anak, nagpuno pa kang isa. Dili ako magbuhi sa bata. Wala akong obligahan ni Ma'am Stella nga. Makikuban sa iya ha, para talik ng tama. Wala akong isuporta sa bata kasi arang bahala sa tanan. Pasailo alam ko, huwag ay kadlok. Dili ko maubiya kaninyo, dili ko malayo kaninyo. Sa may plano ni mo, magpabilin pa pag-iapong ka. Kung gusto ni mo nga muundang na ko sa trabaho kay Ma'am Stella, ako ka nang himuon. Sige, muundang na ko. Para maplastar na ng una-una ni mo. Nga kung tuwa ako dito, basin mag-una-una ka kung asa na sadme. Dili ko gusto masakitan ka. Muundang na ko. Manahin ko kay Ma'am Stella. Mangita ko lang yung trabaho.

0: Doktor, may kaniya ka. Nakuihangyo ka ni mo.
1: Lampo ko ihangyo sa imo ha, Stella.
0: Ako'y una mo sulti sa imo ha. Victor, pasabtay mong asawa.
1: Ngaon sa kanan.
0: Nga ang kining atong anak. Diha na kaninyo.
1: Diri na ka na mo?
0: Oo, Victor. Looy kayo ang bata nga wala ka. Tungod kay ano na kay pamilya o wala usab ako.
1: O si wala usab ako, asam ni ka.
2: Stella.
0: Sa tinood, Victor. Ana ako'y sakit niya wala'y kaayuhan.
1: Unsa?
0: Ug pipila na lang kahigayon nga mawala na ko diri sa kalibutan. Ang akong ikagulan ang atong anak. Muna samtang ha. Wala pa siya kay balo kanatong duha. Dito na daan kini kaninyo.
1: Ang plano na ko Stella nga buundang sa kong trabaho kaya ako nagkisultihan akong asawa nga nakasala ko kaniya nga nakabaton kita anak. Para dili na siya magduda, dili na siya magunaw na ako mag-uban kita. O namuundang na ko sa trabaho na ako sa imuha.
0: Pwede ka na, Victor. Pero dala ang atong anak.
1: Maglisod ako.
0: Pero sige lang. Kaya ako magkining anak. Kung gusto niyo mo, ako kining dalon.
1: Baala magpait kami. Kung ano kitrabaho din sa imuha.
0: Ayaw ka balaka. Ano na ko ihatag o gibilin ka ninyo? Para sa inyong tanan o dili lang para sa atong anak. Magpaigo kag sakyanan nga, pwede nimo mapamasahiruhan para ikasuporta nimo sa imong mga anak o pamilya, labi na sa atong anak.
1: Stella,
0: dili na ko magdugay din ang kalibutan. Muapas na ko kay Jaime.
1: Stella,
0: mo ka ng tinood, Victor, at timan ang atong anak. Tagaan ko ikaw kwarta para lang makapalit ka og para sa panginabuhi. Para di na ka maglisod sa pagpangita og trabaho. Kay mao may naandan nimo ang pagmaneho og sakyanan pagpamasahero. Tagaan ko ikaw nga makapalit ka.
1: Stila. Mawala ka na diri.
0: Oo, Victor. Panggaang imong pamilya. Uban ang atong anak.

0: tapos buti mo Victor Tirinesato ang inyong anak.
1: Oo, Vicky. Pero ikaw balaka. Maghatag si Ma'am Estela og kwarta para ipalit na kong sakyanan para panginabuhi na to.
0: Kaluhay sab din niya.
1: Oo. Okay lang sa imo ha. Okay lang ba sa imo nga diri ang among anak? Isip mahimo ikapito nga atong anak.
0: Ang importante ka na ako, Victor. Mahalang nadungagan ang atong anak bisan dili gikan sa akong sabakan. Pangaon ako siya. Ang pinaka-importante na ako, ikaw ba na mo? Nabalaga ko niya itong isultihan ako di po nga. Nakabaton mong anak ni Ma'am Estela. Masintaligdan mo na kami. Magunsan na lang kami sa unom ni mo ka mga anak.
1: Dili ka na mahitabo. Dili ka na mahitabo. Biki. Ako na igyapon bahala sa inyo ha. Bahala magkinaonsa. Upang gaalang atong anak. Labi na ang among anak na Estela. Isipa nga imong anak gihapon.
2: Nagsimula ang lahat.
0: Ay kabalaka Victor.
2: Bakit ngayon?
0: Isipon akong agikan siya sa akong sabakan.
2: Sabay nagtagpo ating
1: mga. Salamat Biki. Salamat kayo.
0: Ang importante nga mag-uban kita buo kita.
1: Huwag dili na kita mabalaka sa atong panginabuhi. Kaya palitan ko ni Ma'am Estela ang sakyanan para sa pagpamasahira. Makalahutay gyapon kita sa atong panag-uban. Uban sa pito ka mga anak nato.
0: Oo, Victor.

O, nag-ingon ako, Kuya Arn. Sa unom na ko ka, mga anak. Nga nagka-problema ako kung saan ako pagsuporta. Sadyang nakatrabaho ko ka, mamistila, napunan pag yun kini. Pero wala ko magtuo nga, lagi ako eh. Ikabili na mamistila, bisan tuntua na siya sa laing kalibutan. Ang ako nga dumanan para kaniya ang among anak. Nga nahimo na mo ikapito. Namon ibiking anak. Kuya Arn, ako kinigishare, amasin, makatag yung pag-inspirasyon sa tanan nga naminaw. Daghan kay salamat sa paghatag kinabuhi. Ay mo magtatampo, Victor. Salamat Victor sa imong kaagi, no? Victor, mga higala nga taga Surigao del Sur. Salamat Vic sa imong kaagi nga imong gishare diri ka na ako. Ingon ko nga nakapaminaw ka karon. Basin og do na kay trabaho. Pasensya na lang, no? Basin ay masilingan niyo din nga nakabati na sa imong kaagi nya wala ka kabati. Pasailuan na lang. Okay. Salamat sa tanan, labi na sa ato mga listeners karon. Salamat sa inyo, makanunayong suporta, walay puwas, walay hunong nga inyong pagpaminaw. Kamo ako inspirasyon o kayo kalimti ninyo. Ang ato mga produkto, maunay pinaka-importante para sa inyo ha, mahigala ang ato mga produkto. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No? Sa atong Orion Herbal Liniment Oil, nga duha klaseng atong Orion, green ang taklo mag-isang o sa orange. Ang green, daghan kagamitan. O ang orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw para sa mga tao nga mahilig sa mintol o bugnaw. O labinusab sa atong Nerveplex Serap, ang kumpletong vitamina. Para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementarya. Unan nyo patun sa eskwelahan ang inyong mga anak, mga inahan. Paim na una, o sa kutsara nga Nerveplex Serap, ang kumpletong vitamina. Binusab sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato diha nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon hantod patigula nga mga edad. O sa nakabaton diha og nervous neuropathy, masinadaot na inyong mga kaugatan gumikan sa taas ng edad or nadaot tungod sa diabetes. No, nay ma-feel inyo nga tusok-tusok sa inyong tail o magbinhod-binhod yung kamot og tail. At doon sa farmasya, pangitaa ang B40 capsule. Huwag na binusap no sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Dagang health problem ang itiker. Ubay-ubay nga mga problema sa lawas ka iyang asulbad mahigala. No? Isa lang kapsula kada adlaw. Labi na sa mga high blood, diabetes, babae nga nag-anto sa dysmenorrhea kung maabot ilang binulan nga rigla. Megacar Soft Gel Capsule na. Sa mga senior citizens, para dili makabatulog Alzheimer's disease o dili mga himong limtanon dayon. Mag Megacar Soft Gel Capsule. O labi na usab sa atong Fairbite Capsule. Basi nag-loosepad ka, niya usay, feel mong maglipong-lipong ka, niya tamlay kay ka, niya dry ay mong lawas, mag Fairbite Capsule. Dagan kayong salamat, mahigala, kini si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Sa inyong mga radyo, no? Wingon, babay, o God bless kanatong tanan.

0: kita.
1: Duna ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: May adlaw mga pinalanggang tigpaminaw, hinaot ang tanan nga adunay maing panglawas. Welcome mga higala, ani ana sabta sa atong programa about sa kahimtang sa panglawas. No, dili kini mahimo kung wala ang atong matinabangong doktor nga si Dr. Choi Francis Bantilante. Mga higala, kini si Buttercup, no, ang iyong higala sa tsakahanginan. So, i-welcome na to si Dr. Choi. Hello, Doc.
3: Hi, Ma'am. Thank you kaayo. Og hi sa atong mga listeners. Kumusta na mo diha? Okay pa ba?
2: Oh, okay pa ba ang tanan? Tubag. Okay kayo, Doc, no? Sana all okay. Tinuod din ano atong gipanghinaot no nga atong mga mamiminaw na ay maayong panglawas. Sama ka nato, Doc. Moar pa natong gi-pray per mino nga aduna tay maayong panglawas para kanunay puta nga na-address sa programa nga madungog nila ang imo ang advice para sa ila ang mga problema sa ilang panglawas, Doc.
3: Yes.
2: Mm-hmm. So, gi-invite na to mga listeners din ano, ato mga gusto nga mo join, nga mo text sa kanaang dunay mga problema sa panglawas. So, gi-invite mo na mo sa atong hotline number nga 0909-304-8924. So, ayaw mong kaulaw mag-message no para kung naamoy gipang bati, at least nga matambagan man lang. So, mahayagan mo pa nga dili mo mubati og naunsa na kani akong gibati karon, wala ra ba koy bayad para pa-check up. So, morning na atong programa karon para matabangan mo no. Matabangan ang tanan, pinaagi sa advice sa ato ang doktora pod no. Mm-hmm. Nga aron nga healthy pod ang tanan. So, dinatat sa ato ang unang text sender, Doc, sa last four digit nga 6361 sa 0936. Ingon siya, Doc Choi, good morning. Na ako'y pangutana, importante, nganong magsigig sakit ang ako mga batiis, Doc? Unsa na siya, Doc?
3: Sigig magsakit ang?
2: Batiis.
3: Mm-hmm. Pwede po nanay na ipit nga nerve nga nag-innervate diyan na siyang batiis or basin kanang sige siya lakaw-lakaw no? Ma-exhausted kayo ng iyong mga muscle dihang uban na magkulang na kayo mga electrolytes labi na sige ka uguan ka ng singot no? Or naay ka nang itong natog bara-bara no? Barado ang imong mga ugat diyan na sa imo ang tiil or imong batiis kanang itawag nato o peripheral arterial occlusive disease no? So kinahanglan na siya og mga tambal nga kuan kanang makatabang nga mo improve ang perfusion or blood flow di ana no. So uban ana ma uli-ulian ra kung masuspasam lang na og kanang hilot-hilot pero kung mabantayan ni mo nga murag bugnaw imong tiil dayon lagom dayon murag bitaw gaan so most probably basi na nay mga bara-bara. No, so ang uban gani ana na sila matikdan nga naay mga varicose. No, so dili maayo ang kanang kondisyon sa ilang mga ugat sa tiil, no. So ideally ipa-check yun na niya. Ang uban ana is initially pwede sa ta magpakuan kuha og sugar, cholesterol og uric acid, no. Kaya usahay kana may reason nga no maaffected ang atong mga ugat. And then kung wala, pinaka best yun himuon siguro is duplex scan of lower extremity. So tanawon kung dili ba barado ang mga ugat niya, no, iskan na siya diha, mura siya i-ultrasound, no. And then pwede po for the meantime mag-inom sa siya og B-complex nga high dose sama sa atong B40, no, kay baso lang nerve, no, neuropathy lang na siya. And then katabang pod nga mo luag-luag ang mga size sa mga bara-bara sa ugat niya. Pwede gyud pod ang mega care, no? Pero kung magpersist gyapon na siya, meaning magpadayon gyapon nga naka 2 weeks na kang inom sa tambal, mas better nga magpa-check up na para makapa-laboratories na. Mm-hmm. Inana.
2: So salamat kay Doktor na sa imong advice para sa ato ang unang texter sender karon. Hinaot nga nakabati ka ma'am or sir no sa tambag ni doktora para sa imo ang gibati nga kanang magsakit-sakit imong bati is. Daghan mo makarelate pud ani do kay kana lang ganing kanang mingon sila nga masigig tindog tapos magulgul na ang bati is no in ana din ang uban nagainom lang sila og B40 no ang ato ang kanang high dose nga B40 nga B-complex. Ang uban medyo na ay alibyo, so okay siya. So hopefully sa imua mogana sab no nga kanang moinom ka sa B40 sa giingon ni doktora. Kung mas mahimo parisa nato sa ato ang Mega Care kay naato siya unsa to nga kuan dok para kung naay siya medyo mga hubag-hubag, pwede po siya nga makuyos. Unsa to siya dok?
3: No, kung na siya mga barabara.
2: Ah, mga barabara
3: nga murag mubuka gamay kay malipis ang iyang atherosclerotic plaque.
2: Okay, so salamat kay Dok, no? Kaya ako, ano, wala dyan ko'y alam, magmunang usahay. Mga higala, no? Magpasensya mo na ako kaya di ka ikaw kasabot sa uban ng mga kanang terms bitaw para sa mga doktor. So, lisod kayo. Munang thankful kay ta nga na si doktora para dyan mapasabot ta. Aron nga, kanang ang ato mga balatian, medyo maalibyuhan good. Okay, Dok, dali na po ta sa ato ang laing texter sender sa iyang last four digit ng 4751 sa 0953. Nindot ni siyang apelyado, Dok, kay mura gadol-dol sa imo, ah. No, kani si Koan, si Sir Sunny Ventilante. Kaya to ang kwan, Dok. Wala tawa, Dok. Ayan siya, Dok Choice. So, Dok Choice na po, Dok. You are the choice.
3: I'm the choice.
2: So, kwan siya, no? Si Dok Choi. Ingon siya, Dok Choi, good PM, si Sunny Ventilante ni, mungutana lang ko ba na ako'y bukol sa bukton, pero kung pisliton, dili man siya sakit, pero humok nga pagkabukol.
3: So, kasagaran anang mga bukol nga dili sakit, then murag marble, bitang hitsura, medyo may pagkalingin. So, very common kaya na siya nga cyst, no? Or pwede po tubig sulod ana, or pwede po cholesterol kanang lipoma, tawag nila ana, no? So, ang mga inana is, ideally, ang first gina mong buhaton is to see if infection siya. Though, gaingon siya nga dili sakit, pero ideally, muhatag yun mi og 1 week antibiotic ana niya, no? And then, after a week of antibiotic, kung dili yun na siya mo kuyo, so option na yun na sa pasyente nga ipa-tang-tang, dayan, kung kinahanglan, i-biopsy. Depende na na sa unsay tan-aw sa surgeon migtang-tang niya, no? So, although halos tanan nga tang-tangon, i-biopsy dyan na siya. Kaya mo dyan na siya dapat, no? So, inana sa siguro ang ako ma-advise sa iya, ano? Kung wala ra kay nakabother niya, and then murag pa-check niya sa surgeon, murag sistra, pwede raman ay option nga dili mo tang-tang. Pero sa ako among good, any bukol, maski pag-usa na siya kagamay nga percent nga pwede na siya mahimong cancerous, mas better nga itang-tang na lang kaysa ma-turn into cancerous siya.
2: Salamat kay Doc, no, sa imong advice para kang kanang Sir Sunny. Then, nada na siya message pa di ay Doc, before paano ako nabasa karon ningon siya nga, Doktora Choice, mingaw na ko sa imong voice na alang ko'y pangutana mo ni siya, Dok, bahin sa bukol, sa bukton, o kung sa'y dapat nga buhaton. Kanina, texter sender di ay na to, no? Kani si Sir Sunny, taga-Liloy di ay ni siya, Dok. So, dool rat sa ato, ah.
3: Noo yan, no? So, muna siya, kanang, in ana, ayaw lang kay ka-worry, ana, pero as much as possible, ipakita na lang nag-surgeon haron makuanta kay what if mayong ko ay okay ra na yan, what if it turns out to be cancerous, di ba? So mas maayo dyan ang ma-check yun na siya face to face o surgeon ang imo ang kuan dahil yun kung nakabother dyan niya kung dili mawala after antibiotic of a week, so option lang dyan na siya nga ipatangtang.
2: Okay, so salamat kay doktora. No, ginaot nga nakadungog si sir sa tambang ni doktora karon, pero for sure namati ni kay adlaw-adlaw gining nagapamati. No, so shout out dai sa tanang mga taga Liloy, no? O kinsa pa kay imong i-shout out, Doc? Wala kay paryente ditong dapita.
3: Ah, ako ang kasin si Doktora Marvie Soliva. Shout out kang Ate Marvie og sa iyang family, og family sa iyang husband nga si Kuya Dodong, no, sa mga Soliva family.
2: Okay, so salamat, Dok. No, dili na po ta sa ato ang laing texter sender, Dok, nga sa iya ang numero nga 6526 sa 0985. Nagiskot mo ni siyang pangalan, no, pero kuan siya, Dok, si Ronaldo kanang taga Galas. Ingon siya, Dok, ang iya ang pagkapagaw wala joy pagkawala, pila na lang kabulan, unsay maayong buhaton. Pagaw siya, Dok.
3: Kanang pila na kabulan?
2: Mm-hmm. Pila na kabulan.
3: So, dili na na siya maayo, no? Kung imo na siyang pasagdan lang, no? Kay, ang uban na, pwede ramang yun na siya nga, labi na nabit tayo kay murag acid reflux, ma'am. Makabati man ka, anak. Kusay, masugipan ka, murag mapaso ang imong tutunlan sa asido nga gikan sa imong tiyan. So, muna gitawag na ito acid reflux, no? Kanang siyang acid reflux, usay, magkakos na siya og laryngopharyngeal reflux po, no? So, maabot din sa imong tutunlan, no? So, ang uban na mapaso ang ilaang larynx. So, masisiyag ubo-ubo, nga sakit ang tutunlan. Or, ang isa po da na is base na ini tubo nga bukol di ana sa iyang throat area or sa vocal cords niya, no? Or, if ever, sige lang siya sipunon nga na siya post-nasal dripping, meaning na ay magtulo sa likod sa iyang ilong nga mupadong sa iyang tutunlan, no? Muna siya ay kuhan possible cause of chronic sore throat, no? Or, basin, tabian lang po siya kayo or ang iyang trabaho, nag-require niya nga may istorya para ng mga kuan teacher, no? Na iban na sila nga mag-sore throat na sila nga chronic na, no? So, inana, pwede na siya, no? So, ang tambal ana is voice rest lang sa gyud. So, sakto karon nga kuan bakasyon pa, pero ang uban nagsugod na klase, no? If ever wala siya inana nga mga condition nga ako na-mention, the best yun yung himuon is magpa-check up siya og ENT, no? Adto siya og specialista sa ears, nose, throat, no? Harun matanaw na diha, no? Malili na diha ni Doc, no? Kumusta na na iyang throat? Nabay bukol nga nakita? Or naghubag lang ba agi si istorya? Or naabay infection, no? Or something, no? So, mas maayo nga magpa-check up siya face to face. And then, voice rest, dili mo inom og mga halang, aslom, nga mga ilim nun or mga pagkaon, no? Dili mo kung anong mga init kayo sa'yo, mapaso o masamot siya, no? So, kana, dari sa atuan, atay ENT, natay tulo kabuok, si Dr. Gorgel, na dari sa DepagMed, si Dr. Dimiri na sa Health Hub, na naapoy Dr. Diaz na sa OKD. So, na sila tulo ka choice kung dari sa atuan, sa Buanga del Norte, sa mga naipariha reklamo ni ma'am.
2: Sa ato pa, Dok, ideal na yung imnon, kaya di man pwede ang init. So, pwede siya bugnaw-bugnaw?
3: Oo, mas maayon.
2: Pero without ice, kaya masamot yung pagaw.
3: The more mo dry. Pero, kato ako, ingunin mo, kahit sa kadugay na, dapat pangitaon na dyan unsay reason, no? Hindi lang siya simple-simple lang. Pinaka-hadlock is basin na ay mga tumor or na inibukol diha sa imong vocal cords. Dok. Or sa imong laryngeal area.
2: Masay maayon na itong mapainom niya nga vitamins, ani, Dok?
3: Harun, dili ka magsiksipon, ubo, kana vitamin C with zinc. Then, likay sa mga aslom, halang, inadto, mga parat, ugtamis ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
3: Pa-check up yun siya.
2: Yes, Dok.
3: Oo, pa-check up yun
2: pa-check
3: siya.
2: Pa-check up siya. Then, maayon po dagoyan, no? Okay na po sa iya, Dok, ang Nerveplex nga AE?
3: Naampoy, kuan, sa mga bata?
2: Dili, kaling sa kang sir nga nag-ubo-ubo or kang ma'am, no? Kay kanang mag-ubo-ubo biya ka daw, posible biya po kung labi nagmagabi, inana.
3: Mm-hmm.
2: Karon lami po ang katulog. Basin po daw usahay mga dok, no? Kanang sa mga binisaya, kanang sige daw mabilar, manay coast, anang magpagaw, inana dok, no?
3: Ingon nila, kung ubos yung immune system, oh, dali ka mag-flu, inana, mm-hmm. No? So, mayagid nang nasa vitamins, gana siyang tulog. Ana, pero kato, inaabot naman ng pila ka bulan, dapat magpa-check up na siya face to face.
2: Oo, sige. So, salamat kasi mong advice, Dok, no? Kinahanglan siya nga kung naatay batiyon mga kahigalaan nato, no? Mga suking tigpaminaw, nga dili lang yun na to, ibasta-basta na lang nga pasagdan para hulaton nga mulamay ang atong gibati. Mabining naan yung atong programa karon para at least kung makadungog mo, nga doon ay sama mo nga problema sa atong mga texter sender nga nag-message din, hi, ma-advisean pod mo. Aron ma-encourage pod mo nga sa inyong gibati karon mahadlok mo magpa-check up, dili dapat, no? Magpa-check up kid ang tanan, kung mahimo. Kay doon na may daghang mga libre po, Dok, no, nga magpa-check up, Dok, no? Labi naan ang mga health centers, kay doon na may mga kanang doctors din, ha, Dok, no?
3: Oo. Okay naman ang doctor's health center kung na siya gamit matanaw niya ang tutunlan, no? Pero kung dili niya matanaw sa ubos tapit sa iyang vocal cord, mas maayo itong ENT.
2: Mauto no, kung mauto lang gyud ay sa ENT nga doktor. So, kanang unsa ra man ang kwarta kung magdaot na ta, no? Mas daghang gasto kung magdaot ta. Mo nang giingon gani, prevention is better than cure. So, una siya dapat i-prevent na to sa dili pa gyud ta nga mo sakit, should, no? Magvitamins, mag-inom og unsa nga mga limnon sa mga supplements, ilabi na sa atong coffee corn, indot pod ni siya. Kaya doon naman siya malunggay, doon na siya santon, tapos doon na pod siya mais, no? So, doon na yung mga gipang bati din ha, nga medyo magkutoy antiyan. Lami mo mag-inom o kape nga, organic lang. Kanang uban mga gudok, magkape, matangag pa, ninana. So, lami aragad ang atong coffee corn, mga higala, no? Kay organic, no palpitations, tapos mao na siya. Pwede siya imnon sa mga idaran o sa mga medyo batan-on. Okay, salamat kay Ena, Doktora. No? O hangtod na po sa sinod ni Higayon, o hinaot ang atong mga mimiminaw, adunay nakuha nga katinawa, no? O sa mga tambag ni Doktora. So, kining yung higala, no? Sa kahanginan si Buttercup, nga kanunay magpahinumdum ka na itong tanan, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes, o ganin si Doc Choi, nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: And for now,
3: bye-bye!
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10 more minutes bago mag-alas 3, the R&B Prince with Bakit Pa Ba? Bakit pa ba ikaw ang minahal? Nako, yung mga ganyang sentence. Anyways, ito pa rin po si George. At kayo po'y nakatulog sa programang Dear Heart. Ngayong mainit na Lunes, medyo matalinhaga ka dun, George. Hi to 1462. Ah, si Ate Karen to. Mga pita, Parisan og Suman, tiktik. Ay, kalumi, ototi. Uy, I remember your Suman. Oo, masarap yun. Thank you for always tuning in. Ate Karen, Torres, Nilo, and family. Silver, I miss you too. Oo, itong anak ni ano. Ang pretty daughter ni Vera. Regards ko, mama, ha. Sir Eddie Kenya, sa mga nakikinig sa atin dyan sa Noisky Food House, sa May Maramag. Hi to Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylinia Moso, Jessica, og si Apple, at kay Grace. Ayan, maayong-maayong hapon. Mami Gemma! Namiss ko si Mami Gemma Pupuso. O, shoutout daw natin si Najosa Halon, Joy Raffer, si Marybeth Golviogo, Sosima Estupito, Maridel Datoy, mga listeners, solid listeners, sa Purok 5A Zone 10, Upper Carmen, CTO. By the way, let me just share. Bago I can proceed doon sa mga messages po ninyo. Eto, sa ating may AirPod with a big heart. Isang entry mula doon para ma-encourage kayo na sumali sa ating may AirPod with a big heart season 2. From Janisa Mekabalo Gumopas. May papa sa big heart for me. Kay grabe siya og patience, dili kakapamunal, dili gapangasaba, nonchalant lang. Dili siya showy sa words but sa action. Every time mga anak ko, muli ko sa among inatiman ko sa akong papa, kugi kaayong magsabaw. But wala na siya ron. Happy Father's Day to him sa heaven. But if ever usa ko sa mapilian, I will give that to my husband. Kay bisan pa man dili siya perfect, bata kita po naku kung unsa niya kapalangga iyang mga anak. Never po siya kapamunal sa among anak. Ako ra. Kay siya gikan sa broken family nga nagdako siya bunal sa iyang apuhan, maong dili niya gabuhaton sa iyang mga anak. Maong for me, he has a big heart. Happy Father's Day sa tanan. Wow. What a touching entry. And if you like that, ang gawin nyo lang, heart react that. Yung comment na yan doon po sa ating promo post sa ating Facebook page na Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 5 minutes before we hit 3 o'clock. The time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One great deal. 8 reasons to smile. Duncan, pasalubong ng bayan, mga sweethearts. Ano ba yan? Eto na, mamimigay na tayo ng bigas sa The Price is Rise Overload. Eto na. Medyo nakakaano yung ano natin, ha? Ano nangyayari? Eto na, let's have our winning... yung spinning wheel natin, ikot na. Huwag na natin patagalin pa. Magiging winners natin ngayong hapon, ha? Eto na yung ating winner. Doon tayo bubunot, ha? Sa ating... sa barangay Lapasan tayo. Lapasan. Aking nabunot mula sa Barangay Lapasan Dropbox. Mula sa Lapas 2, Barangay Lapasan. Congratulations, Marifel Ahes. Marifel Ahes. Parang kilala ko to. Hindi pa kami nagkikita pero nagtitext na to. And congratulations sa iyo, ha. Magdala ng ID to claim your prize. Fifth floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Along Vimenta Boulevard, Carmen. Ang Arts FM, The Price is Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises. where your piso gets more value. But ayon sa love songs, kapit lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 93.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. A minute ago, bago mag alas tres ng hapon, may mga sleeping child pa ba? Kasi nagnanap ngayon. Nako, oh, back to work na ha. Ako din, oh, magbaback at home na ako. Kasi I'll be wrapping up the show. Maraming salamat sa inyong pagsama kay George ngayong hapon. Oh, diba? Mga love songs ang ating narinig. At ngayon naman, you'll be moving on with Harvey Stone para sa kanyang Heart Afternoon Drive. Sasayaw naman kayo. Ayan. With the hits that Harvey will be playing for you. Hi to 9445, George. Allah. Sige, I'll try to tell Harvey, ha? Opo, para ma-play ito. Try natin. Take note natin ito. Shout out Olango, Dakito, and Ranario family. Diyan sa may lapasan. O, ganahan di ko sa air supply. Abot na lang din, may pagkaluma. Totoo yan. Magtimpla na siya, hotcake. Uy, kalamian na. Damsoy, may hapon. Ito naman si ano, si June Ross. Alam mo ba, George, nindo ta jud ang mapangasawa ni mo imurang silingan. Kaya kung magloloko gani siya, sa yun na pag-uli sa yung ginikanan. Kaya dool ra. Ipatabok ka ni mo. Diba? June Ross, ikaw good. And the rest of your messages, Harvey Stone will be reading that, ha? And sweethearts, kita-kita tayo bukas. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At magkita-kits dito po sa Dear Heart. 1, 2, 3. This has been George. Manatiling nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ingat kayo. Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Binigyang halaga ni Cavendy Oro City Mayor Orlando Clarix Uy ang pagkakaisa at katatagan ng mga kagayaanon sa kanyang ika-apat na State of the City Address na isinabay sa pagdiriwang ng 76 na Charter Day ng Lungsod noong Hunyo 15. Sa kanyang talumpati, inilahad ng alkalde ang mga pangunahing programa at tagumpay ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Rice Development Agenda na nakasentro sa resiliency, inclusivity, sustainability at economic empowerment. Ani Mayor Uy, ang tunay na kayamanan ng Cagayan de Oro ay hindi lamang nakikita sa mga impasaktura at kaunlaran, kundi higit sa pagkakaisa, tibay ng loob at kakayahan ng mga mamamayan na harapin at malagpasan ng mga hamon. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, mas mapapalakas pa ang pag-unlad ng lungsod at mas mapapabuti ang pamumuhay ng bawat Cagayanon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:18 ng oras natin. Mainit po na Tuesday afternoon. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: So short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
8: If life is so short,
0: this is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagayon, 347 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Magandang hapon sa ating lovebirds, si Uncle Fern and also si Mommy Faith. Kumusta? Pauwi na ba ng bahay o papunta pa ng trabaho? Saan man kayo pupunta, sana makadaan kayo dito, ha. Oh, happy listening po sa inyong dalawa, ha. At saka yung ating mga sweethearts na nakikinig dyan sa may Santo Niño, Barangay 31. Yes, oh, sa may Kogon, ha. Happy listening sa inyo. Baga-baga sa Psyladea, ha. Maayong hapon sa inyo, si Mami Elaine Gales. Nako, maraming salamat again, ha, Mami Elaine, sa pinadala mong spaghetti at saka yung macaroni salad. Wala na, ubus na. Magandang hapon din kay Christine. At saka, pauwi na sila ng bahay. Ah, mayo. Oh, hanap media, ha, Villamar Subdivision. Oh, mayong hapon sa emo. And also, hi na din po sa ating mga kaibigan ngayon na yung mga Alta Dua taxi drivers natin. Diyan po sa may Centrio. Oh, nag-ali na sila diya karun, ha. For sure, daming pasahero. Mayong hapon sa inyo. At saka atin din mga sweethearts diyan, yung mga Motorella drivers natin, ha, dyan sa may Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Dito din, yung mga Motorella drivers natin, ha, nag-ali diyan sa may Kogon. Shoutout po sa inyong lahat. Nako, napakainit. Lagyan mo nga ng aircon yung mga Motorella natin para at least siksikan yung mga pasahero, di ba? Oh, sana all na lang. At saka hi din at maayong hapon kay Sir Eddie Kenya. Maayong hapon sa iyo, sir. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Pangantukan. Shoutout po sa inyong lahat. Oy, mag-message kayo sa akin, ha, para at least mabati ko kayo. Yung mga pangalan nyo, ha. I need your names here para at least ma-shoutout natin. Shoutout once again ang ating mga solid na sweethearts dyan sa may Pangantukan, Bukidnon. Alas 3:49 na ang oras natin. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:14 ang oras natin. Timeship brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final hour na po ng programa nating Heart Afternoon Drive. Siyempre, Tuesday ngayon, napakainit sa labas. Sabi ni Edwin Amilao, grabe kahayag sa bulan. Bulan pa na, sir. O, kumusta ka, Sir Edwin Amilao? Happy listening sa imo. And also, hi and happy listening. Nako, ang sarap ng merienda ni Marifel, ha? Pancake, siya na mismo yung nag-bake, di ba? Napakahirap gawin yun. Yung pancake. Tsaka yung kape niya, ha? Happy listening sa inyo dyan sa may, saan ba yun sa inyo? Sa may, La Paz Dos. Happy listening. At tsaka, hi din kay Christine. O si Rona. Masarap din yung sabi yun, yung Japanese pancake ni Rona Bukabal, ha, dyan po sa may Bayabas. Hi din po sa lahat ng ating mga sweeters dyan sa Bayabas. Kumusta kayo dyan? Ating mga guwapa diha ng mga sweeters na to, ha. Happy listening. Ati ding jeepney drivers na naka-Heart FM, shoutout po sa inyo. Yung mga modern jeepney na drivers natin, ha. O yung biyahe dito papuntang Grand Europa at saka yung papuntang Baungon, naka-Heart FM, mayong hapon. Eto rin, may mainit na champurado yung merienda ni Zach. Ating mga sweeters dyan sa may Don Carlos Bukidnon. 4:15 ang oras na natin. Magbabalik ako with the music from December Avenue. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: Playtime Entertainment in
1: Breaking News Exclusive.

0: sa mga matamis na balita. This June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
1: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pisaron ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga tungod aning kapikorn. Mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
2: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7
7: Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.

92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 4:56 ang oras natin. Naku, alas 5 na, di ba? Ayun, yung mga empleyadong mahilig mag-workout. Pagkatapos ng work, out ka agad. Naku, nakaalis na. Mas mabilis pa sa alas 4. But anyway, ingat kayo ha. Yung mga pauwi nating mga sweethearts natin. Make sure na dumating kayo sa bahay nyo safe and sound. Ang ganda pa naman ni Mrs. Bagong-bagong ligo. Happy listening once again sa ating taxi driver ha, na always pala nakikinig dito sa Heart FM. My Taxi, si Sir Melgen Egao. Magandang hapon sa iyo, sir. And hope to see you soon. At saka mag-ingat ka palagi ha sa iyong pagdadrive. And siyempre naman ang ating mga iputada drivers, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Joseph Ranara, maayong hapon sa iyo. Jay Tagalog, and also kay Kuya Noel. And si Small But Terrible. Namiss ko na itong mga taong to ha. Yung mga paborito kong tao. Happy listening sa inyo. Sa susunod, mubangka na si Jay Tagalog sa itong paboritong Buko Juice. Anyway, leaving you with a song from Q-Shay. Here's Borrowed Time, playing right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Enjoy the rest of your Tuesdays. Bye everyone, see you tomorrow.

Ngano man mga pinangga nga ang blood clots, usahay kuyaw man. When we say blood clots, kanang magtibugol nga mga dugo nato pinangga ba? Ang blood clot or ang blood clotting, ang pagtibugol sa dugo, normally, gift yun na siya, gikan yun sa nature, no? Makatabang ang pagtibugol sa itong mga dugo tungod kay makaluwas na siya sa ito ang mga kinabuhi. Panalitan kung masamad ka, diba, makita na ito nga itong samad na mga dugo nagtibugol. Tungod kay ang pagtibugol sa mga dugo, mo na siya ang magpahunong sa ito ang bleeding. However, kung ang pagtibugol sa ito ang mga dugo or ang clot, muporma siya dito sa sulod sa ito ang agianan sa dugo, blood vessel, nga dili siya gikinahanglan dito. Pwede siya mo bara sa daloy sa dugo o sa ito ang mga oxygen nga matuok or malumos ang mga vital organs nato sama sa kasing-kasing, utok o uban pa. Pag mag-isgot ta og blood clot, mura siya og nag-traffic diya sa dalan, diya sulod sa dalan, nag-traffic jam. So kung ang highway mabarahan, ang dalan mabarahan, the same gihapon nga ang cellula nato beyond that blockage, dili siya makareceive sa oxygen og mga sustansya. So sa atong utok, kung ang blood clot mo bara dito sa dakong ugat nga nag-supply sa ato ang utok og oxygen og dugo, delikado na siya. Nganong delikado na, Doc? Tungod kay ang ato ang mong brain cells, nagkinahanglan na siya og constant supply of oxygen. Kung walay oxygen, ang brain cells musugod og kamatay. Sulod lang, pipila lang ka mga minuto, mga pinaga. So, unsa may mga ilhanan, Doc, nga naapektuhan na ang mga brain cells nako. Labi na kung na yung mga nagbarabara dito, mga possible symptoms, mga pinaga. Number one, kanang kalit lang nga pagka puy-puy, weakness sa ito ang mga aping, braso, mga kamot nato, bukton, o mga paa nato. Ikaduha, kining gitawag difficulty speaking, maglisod kag storya. Ikatulo, malibog ka, confused ka, naka sa pagkalibog, di ka kasabot sa imong gibati. Ikaupat, loss of balance, ayan ha. Kitaan nimo nga, may bawaan nimo, mabantayan nimo nga, or makabantay ka sa naapektuhan ang ilahang utok, labi na kung ang ilahang loss of balance, apektado na. Unya, labad king ulo, mo ginibantayan pinangga, og labi na ang ilahang mata, ang ilahang pananaw, apektado, no? Medyo balod-balod, ilang pananaw, hanap ilang pananaw. Unsa may nahitabo na niini, pwede na posible mga paralysis. Pwede po memory problem na, problema na sa ilang pangutok. Unya, maglisod na sa storya. Unya, simba ko lang, maulagi ni gaingon, permanent na nga disability. O ang uban gyud, sa tulong agi-atake, ang usaan na patay dritso. Ang journal or ang data nagsulti about 85% sa mga na-stroke, 85% sa mga na-stroke ang hinungdan gyud pagbara sa ilahang mga ugat dito sa ilahang ulo pinangga, no, kanang gitawag ischemic stroke. Kung sa heart, heart attack, magtibugol ang mga dugo ganit dito, posible ma-heart attack ta. Ang pagtibugol, maka-block lagi na siya, no? Usa sa mga dagkong ugat sa tuang kasing-kasing ka nang gitawag coronary arteries nga nag-supply gunisyas dugo paingon sa tuang mga heart muscle na to. Nganong dangerous na siya nga dapat dili siya magtibugol dito tungod kay ang heart muscle itself nagkinahanglan siya oxygen. Kung ang blood flow, ang daloy sa dugo, mupastop diha tungod sa nagtibugol nga dugo diha sa kasing-kasing, part of the heart begins to die. No? Kani mga coronary artery mangod paingon na siya dito sa supply sa heart muscle, no, para makapump, kusgan atong muscle, kinahanglan siya dito oxygenated nga blood. Pero kung siya magbara dito, ang muscle nimo mamatay, part sa imuhang heart mamatay. Mo na ang symptoms kana bitong medyo bugat man imuhang kasing-kasing imong dughan, nagasakit man siya,
bantayan ba yan? Ayaw ba yan nag-unya-unya ang diha na ta mo action panahon nga ma-atake na ta? No? Kay, ang ma-hospital ba yan ang heart attack pinanggam? Di na maubos 200,000 ang gasto. Wapay labot sa imuhang pocket money. Importante ang pagpakabana. Labi na mo sakit imong dughan, unya ang sakit, mo adto dito sa imuhang braso, sa imuhang panga, sa imuhang liog, sa imuhang likod ng kugo. Problema yan. Kasi mo na yung mga possible symptoms nga nag-heart attack na ka. Kana din magsakit-sakit ang atong mga panga o atong mga jaw. Unya, nagsakit pagid ato ang mga braso, muditsos to ang mga bukto na to, bantayanan. Labi na pag na-shortness of breath. Medyo lisod iginhawa.

0: posible na nga naay mga blood clotting na dito. Kung sa baga mga pinanga, pwede po di ay magkaroon ng tibugol nga dugo dito sa itong mga baga, lungs na to. Nga naman, posible di ay nga naay tibugol sa itong mga batiis, matangtang, unya mo travel diha sa ito ang mga dugo o mo stack up dito sa imuhang baga. Pwede yan. Kasi pila ra ka minuto, pag ma-stack up na sa dito, pwede ta ma-fatal or ma-fatal kaayo mga pinanga. Mabitaw kung naakay paglagom-lagom, pagpula-pula sa imuhang mga batiis, unya ng hubag imong batiis, unya labi na. Confirm yun nga naadyo kay mga blood clotting sa imuhang mga tiil, bantayan imong baga pod pinanga. So, mangutana ta, ngano na may mga blood clotting? Ngano mo porma man na sila, Dok? Ang common risk factors gyud niini, number one, smoking. Kaya ang chemical sa sigarilyo mo damage manggud siya sa atong mga kaugatan. Naay mga wall ang ato ang mga kaugatan, mga blood vessel. Kung naa manggoy damage dito para dili ta mag-bleeding, mao na atong dugo mo clot dito. Actually, si clot, blood clot is pag-save lang yun na siya sa tuang system. Tungod sa itong mga wrong lifestyle. Ikaduha, diabetes. Ang high blood sugar, mo damage na siya sa tuang blood vessel o mo pa-increase sa inflammation. Manakuyaw ang diabetes, pasagdahan, unya-unya, diha rata makuratan. Kung naatake na ta, ayaw, nga naman. Paabuto na lang magun nato ang atake basta taas ang ato ang blood sugar level. Mabitaw nga ayaw na yung busog.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: I am EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Ang blood sugar, grabe na mo shoot up kung di ka kapugong sa imong emotion. Nga naman, every time masuko ka, mutaas imong stress hormone, mutaas po ang imong blood sugar kasi kailangan man na toog sugar para nga makalihok ta pag-ayo. Ang problema kung sobra, muna dapat ang kasuko, dili mawala ang kalinaw. Namanggoy kalma nga pagkasuko. Constructive ba? Makataba nga pagkasuko. Kanasig kahiubos. High blood pressure. Pagtaas imong BP, gipasagdaan 130 over 90. Wag yun ni normal, 120 over 80. Kasi daghamang mga practitioner nga ang 130 over 90 okay pa daw. Pero dito sa US, dili naman na okay. Hinumduman na to, mga pinanga. Dok, wala ko'y gibati. Yes, wala kay gibati. Tungod kay wala pa'y dako nga damage na hitabo sulod sa imuhang ugat nga naman. Ang high blood pressure, perminti nga taas ang BP, natulog ka taas ang BP, nagtrabaho ka taas ang BP, nagpahulay ka taas gihapon ang BP. Wa kay check-check, mga pinanga. Dito, hinay-hinay na lagi dito nga nag-create og clot formation. Kay nga naman, basta ma-chronic ang BP nga taas, sobra na pila ka mga bulan, maginahinay na dito damage sa imong wall.

0: sa imong kaugatan. Lining sa imong kaugatan. Unya kay nalagi damage, kinahanglan og clot formation para di ka mag-bleeding. O, diba? High cholesterol, makapa, clot formation pod. Kay kung naakay taas ang cholesterol, mubagtok ang imuhang kaugatan. Ang pagbagtok sa kaugatan tungod kay taas pero pressure, unsa may mahitabo, kana nga pagbagtok mo tangtang hinay-hinay. O kung mo tangtang na siya, murag mubuto na siya dito, pinangga, pwede na siya makakreate o daghan nga tibugol nga dugo. High cholesterol. Simple kayong high cholesterol. Ayaw lang yung tulog busog, inom insaktong tubig, ayaw pabiling lingkod, humanog kaon. Dapat humagkaon, lakaw-lakaw, 15 minutes para nga ma-process ang cholesterol. Dili siya maging excess. Obesity. O, magpadako nagaitasto ang tiyan mga pinangga. Magpadaghan nagaitag bilbil mga pinangga. Ang excess body fat mo pa-increase sa inflammation o clotting factors sa atong mga dugo. So sa ato pa, mag-exercise. Every before breakfast, magbaklay ka 30 minutos sa di pa ka mamahaw. Yun ang pang-energy ni mo, pang-balance imong cortisol. Nagkay pagmata maguna to pinangga, taas magutag cortisol. Baklay, inom tubig. Basa og pulong sa Ginoo, basa og mga balasahon nga, maano ta, ma-refresh ta, ma-remind ta. Ayaw gritsog trabaho, ayaw. Imbalance man na siya. Kinahanglan, i-prepare ni mo imong self before ka magtrabaho. Physically, emotionally, and spiritually. Hinumduman na to ha, ma-output nga magpapayata pinaagig diet alone. Nga daghantang ipang-inject, daghantang inumun lang, daghantag mga bawal, pero wala tay ehersisyo extensive nga exercise. Exercise nga regular nga exercise. Dili gihapon na siya optimal nga kahimsog sa panglawas. Kaya ang optimal nga kahimsog sa panglawas, namayat ka pinaagig yud sa pakusog, balance o timing sa pagkaon. And of course, ang pinaka hinungdan na magyud nga mutaas ang ato ang timbang, kana lang yung matulog busog, grabe yun na pinaga. Mao na magabi, wala na'y karnihay magabi. Kumakarni man sa gabi, okasyon lang, may lasok simana ka usa. O niya, bawion po ni mag-exercise pagka buntag, pagka morning, para nga mahilis lang yun ang mga fats. Kani, long periods of sitting. Niabot kag tulo ka oras, naglingkod ka, nagsulat, nagtype, nag-chat, o sabay gipuhat ni mo, pero ang imuhang paglingkod, sobra duha, tulo ka oras na, straight nga lingkod. Ang atong dugo di ay mga pinangga. Maghinahinay siya o kahinay sa iyahang pag-flow, paingon sa itong mga tiil. Muhinay ang flow sa dugo nga going paingon sa itong tiil. Panahon nga taas-taas ang ato ang paglingkod. O ang mga blood clots, mas muporma siya panahon nga hinay ang circulation diha nga parte. Daghang nagsakit, kay kulang og movement ang heart, dito po magka-blood clot. Unsa may movement sa heart? Laughter. Ayan. Kulang og laughter, kulag gakos, kulag mga kisses, kulag excitement po gamay, no? Kulang po reward ang imuhang kinabuhi. Kinahanglan nga atong mga kasing-kasing palipayo na to. Balance, healthy, mana kinahanglan tag mga kisses, hugs, laughter, inspiration, kada adlaw. Kay real gyud pinangga ang mga challenges sa itong mga kinabuhi. Mao na nga sa itong mga tiil, kung wala po siya insakto nga movement, magka-blood clotting po na siya. Pwede siya magka-inflame dito. O the last but not the least, kining gitawag mga na yung mga certain heart condition sama sa arterial fibrillation. O sa maning arterial fibrillation. Common na siya nga heart rhythm disorder. But pasabot, kung mag-isgot ganitag atrial fibrillation, ang upper chambers sa atong kasing-kasing, kaning atria, kinimanggong atong kasing-kasing mga pinangga, na itaas nga parte na po na siya ubos, unya, sa taas na po na siya mga kwarto-kwarto. At least na iduha kwarto dito. Unya, ang sa baba na po iduha kwarto. Ang kwarto, kaning gitawag atria, sa tuang taas nga bahin sa itong kasing-kasing, dapat sa normal na siya nga function, iya mupuga rin na siya, i-squeeze niya strongly, og na po na siya'y tempo, rhythm, ang pag-push niya sa blood, paingon dito sa baba nga mga kwarto. Pero, imbis nga iyahang pug-on dito, i-squeeze lang niya dito, kusog nga pagka-puga, ang mahitabo pag naatay atrial fibrillation, imbis nga puga ang mahitabo, ang iyaha is uyog. Ang mahitabo niya, murag bulabog. Ang mahitabo niya, shaking yun sa kaayo. Quiver or flutter chaotically. Bulabog. Dili siya, walay rhythm. No? Nga healthy nga rhythm. Shaky ragyan siya. So ang mahitabo, pag ingana nga kondisyon, ang dugo magpabiling stagnant sulod sa atria, sa upper chamber. Unya, tungod kay na stagnant, na ay mahimo nga clot, no? Pwede siya dito nga magka-clot. Unya, kanang clot, pwede na siya mo travel paingon sa ulo nga mo'y hinungdan nga ma-stroke ta. So, unsa may pinaka-common cause ani nga nung magkaroon ng atrial fibrillation. Number one is ang high blood. Ipasagdaan ang high blood pressure or hypertension. Ikaduha, wala lagi healthy lifestyle. Ang panahon nga matigulang na ta. More mag-inusara. Wala na kinatawaan na ikaayo. Walay mga supplement nga mga makasupport sa heart. Walay matulog gihapon busog. Unya, sige pa kahiubos. Dali mahiubos. Dali masakitan. Unya, kung na'y mga okasyon nga inom-inom, mo-inom po, pero gidaghan o inom tungod kay panagsara lagi, hala, daghanon. Mao na gitawag holiday heart syndrome. Kaya ang alcohol maka-irritate na sa ato ang mga electrical system. Og mo-trigger siya. Og atrial fibrillation. Or shaking sa imuhang upper chamber, sa imuhang kasing-kasing. Mga binangga, kung gusto ninyo og natural nga suporta alang sa atong adlaw-adlaw nga kahimsog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Food Supplement. Matag-adlaw binangga, isa hantod tulo ka kapsul. Pwede gani duha tulo kapsul idungan nimo nag-inom dayon tulog or human pa ni hapon binangga. Kaya ang EXL Makabuhay Plus gihimog ikan sa piniling natural nga sangkap nga makatabang sa pagpalig-on sa lawas, pagsuporta sa resistensya, og paghatag og dugang kusog og kalagsig sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Daghan sa atong mga kliyente ang nakagamit ni iniisip kabahin sa ilang healthy lifestyle uban sa hustong pagkaon, igo nga pahulay og regular nga ehersisyo. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule 1 to 3 capsules human sa panihapon o sa dili pa matulog. Kung kinahanglan mahimong imnon 2 times a day or 3 times a day, pwede kay mga pinangga para dali ta maulihan sa itong ipambati. Kung nag-inom tag maintenance, palihog ibulag lang ang pag-inom sa imong maintenance o sa EXL Makabuhay. Tagayog duha, tulo ka oras ang gap ayha ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinunduman na ito mga pinangga, prevention is better than cure. Atong ampingan ng atong panglawas, matag-adlaw pinagi sa husto nga estilo sa kinabuhi. Og natural nga suporta. EXL Makabuhay Plus para sa natural nga kahimsog, kusog og kalagsig sa matag adlaw. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay plus, nag-lose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ay, EXL Makabuhay.
7: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy.
0: Magbilin tag kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The quality of your relationships often determines the quality of your life. Unsa daw ang kwalidad sa imong relasyon, maupo daw sagad ang mo tudlo or mo pakita sa kwalidad sa imong kinabuhi, no? Reflection gud siya. Daghang mga tao naggasto og daghang mga tuig sa pagsulay gyud, pag-improve sa ilahang mga paninapi, finances, career o kahimsog sa panglawas. Yet forget one of the most important areas of life, our relationships with God, family, friends, and fellow church members. Isa sa ato ang abtununon, i-cultivate, ibutang sa matag to-do list, matag adlaw. Usa sa mga goals matag adlaw is relationship. Number one, relationship sa Ginoo, family, friends, and fellow church members. Relasyon na to silingan. Og one area to improve is ang pagpaminaw. One of the greatest gifts you can give another person is your full attention. Daghan sa mga nag-away, nahitabo tungod kay daghan lagi sa mga tao nagka-dili tungod kay nag-disagree sila. But tungod kay, ngano isa lang magkasinabo, tungod kay ang isa, wala mibati nga murag gipaminawan siya, gisabot siya. Mauna nga, before ta mo storya, mo katununa ta sa pagpaminaw. Before correcting, dapat tunan nato muna ang pagsabot. Before ta mo hukom or mo judge, mo learn muna ta unsaon pagpakita og kaluoy. When people feel understood, hearts open. Trust grows. Relationships become stronger. Our word for today, James chapter 1, verse 19. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ipahimog yun sa matag tao nga paspasta, abtikta maminaw, pero hinay ta mustorya. Hinay po ta masuko. But pasabot, dili ta dali masuko ba? Unya, dili po ta magdali-dali mustorya. Kanang mustorya nga walay giagi sa principle. Ayaw sa pagbati lang ang imong pag-react. Kinahanglan, principle gyud. Hinumduman nato, strong relationships are built one conversation, one act of kindness, and one listening ear at a time. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ng Dios.
1: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa TXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Coach Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ay, at it's El Maguay.
1: 93.7
0: SSR FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay!
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
9: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
10: Good news you wanna hear.
9: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
11: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 1:49.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
1: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:35.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
3: gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming,
4: pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa minaw,
4: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap,
4: tanggal ang dumi,
3: moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
3: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
4: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino
3: ay magbigay ng isang dekalidad
4: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
3: hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan
4: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
4: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
4: patotoo,
0: karanasan,
4: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na
4: ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't-ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man dako buhay ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating bunaman palado doon. Hatid dyan sa atin ang ating bunaman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating bunaman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, sa ating po namang program.

tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ang inyo pong mga katanungan nang sa gayon ay atin po namang mapag-usapan lahat po naman ng mga nais po ninyong ibahagi dito po naman sa ating programa. Mga kwento po ninyo. At dyan po ipag-uusapan po natin lahat, mga kaibigan.

Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

at kay Nanay Puring ng Cadiz City, Negros Occidental. Kung nakikinig po kayo ngayon, Nanay Puring, yung atin po naman nakausap. Nanay Puring dyan po sa Cadiz City, Negros. Meron na po tayo dyan ng pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Nanay Puring, dyan po sa Cadiz City, sa Butika de San Francisco and Roy Anthony Pharmacy. Nanay Puring, sana nakikinig ka po ngayon at sa lahat po ng mga taga Cadiz, Cadiz City, Negros Occidental. Available po yung ating rice coffee dyan po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Kaya po naman kay Nanay Puring at sa lahat po ng mga taga Cadiz, meron na po kayo dyan ng ating rice coffee. Yan po yung sinabi po sa atin ng ating po naman mga deliveries na dyan po sa Cadiz City, Negros Occidental. Dyan po tayo makabibili po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Hindi nyo na kailangan pumunta po ng ibang lugar para po naman makabili ng ating rice coffee. Nanay Puring at sa lahat ng mga taga Cadiz City. Meron na po dyan sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Dyan po sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang programa. (0969-226-9623) yung ating po namang numero mga kaibigan. Kung meron po kayong katanungan at mga kwento dito po sa ating programa, i-tawag nyo na po yan sa ating po ng

Siyempre pa mga kaibigan, available na din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Itawag niyo po yan dito po sa ating programa ang inyong po namang mga kwento.

0: At syempre mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi lang po yan pampagising, pampalakas at pampaganda po ng inyo po namang pangkalahatang kalusugan. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At hindi lang po isa mga kaibigan, hindi rin lang po sampo, kundi 25 iba't ibang herbal ingredients po ang matatagpuan. Ang benepisyo pong makukuha po natin sa pag-iinom po naman ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Pinagsama-sama po para bigyan tayo ng pinakamabisang tulong po na kailangan po ng ating po namang katawan. Mula po yan sa mga kilalang mga herbal na subok na po ng panahon. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan ay may natural na paraan para labanan po ang iba't ibang uri ng karamdaman. Nakakatulong po ito sa pagpapalakas ng ating po namang resistensya. Nakakatulong po para mapabuti po yung sirkulasyon ng ating po namang dugo. Nagpapagaan po ng pakiramdam at nagbibigay po ng sapat na lakas sa buong maghapon po natin. Kaya yung araw-araw po natin pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan mga kaibigan. At ang pinakamaganda pa rito mga kaibigan, napakasarap po nito. Hindi mo po mararamdaman na umiinom ka ng herbal mga kaibigan. Parang ordinaryong napakasarap na kape lang po ito mga kaibigan. Pero punong-puno po naman ng sustansya. Sa isang tasa lang po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, makukuha po natin yung tulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman po ng ating katawan. Pinapalakas po nito yung katawan laban po sa sakit. Ito po ay may natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit po nito mga kaibigan at siguradong kasiya-siya sa ating po naman panlasa. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po, hello, Kuya Boy, si Melanie po, Pradita po, sa Sara, Iloilo.
0: Sa Sara, Iloilo. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Melanie?
1: 57 na po.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, Kuya Boy, nakabili na kami sa Shopee lang kami nagbili. Wala man kasi dito yung sa mga ano boutique. Ano, wala man din.
0: Wala po dyan sa Sara Iloilo ng ating rice coffee?
1: Wala po.
0: Nalibot nyo na po ba? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Wala talaga?
1: Dito sa Sara sa amin, wala talaga eh, Kuya, na ano na mo, naikot na.
0: Naikot na ninyo, wala talaga sa lahat po ng mga butika. Sige po, at pansamantala, nakabili na po kayo sa Shopee.
1: Opo, mga ano na, 10 box na nabili namin.
0: Nakasampung box na po kayo sa Shopee, okay. At umiinom na po kayo nito. Sige po, hayaan po ninyo nanay at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na madalhan din po dyan. Sa Sara, Iloilo. So nanay, kumusta naman po yung pakiramdam po ninyo simula nang nainom na kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Palagi kang natural lang ang Kuya Boy na palaging inantok, parang nantok palagi.
0: Isa po yun. Pero para hindi ka antok, nanay, uminom ka ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yung 25-in-1 po, nanay, sa umaga mas maigi yun para hindi ka po antokin. Pero yung ating rice coffee po sa hapon at gabi ninyo iinumin, maigi po yun. Parang ganun yung kombinasyon po, nanay.
1: Ay, ganun.
0: Yes, pwedeng-pwede po yun. Well, anyway, sa mga unang araw lang naman po yan, Nanay Melanie. Kasi, ibig sabihin lang po niyan, noong mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog at kulang po sa pahinga. So, ang ginagawa po ng ating rice coffee ay talagang bibigyan kayo ng magandang tulog niyan. Kaya nga po, nararamdaman niyo po yung pagkaantok dahil nga po sa mga nakaraang panahon na kayo po ay... hindi pa nainom ng ating rice coffee, kulang kayo sa tulog. Ibig lang sabihin po, binibigyan kayo ng ating rice coffee ng pagkakataon po na makapagpahinga ng mahaba-habang oras. Totoo po ba, nanay, na nung mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog?
1: Opo, opo.
0: Oh,
1: minsan
0: diba?
1: Nga, apat na oras lang yung tulog namin. Minsan lima.
0: Oh, correct. Eh, dapat po, 8 hanggang 10 oras ang kumpletong tulog. Kung araw-araw po ninyong nagagawa yun na ganun lang na oras yung inyo po namang tulog, eh talagang manghihina po yung katawan po ninyo at magiging sanhi po yan ang paghina po ng inyong resistensya. Dahil nga po sa kulang kayo sa tulog, kaya matamlay yung pakiramdam po ninyo sa buong magapon. Kaya nga po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, mararanasan po ninyo yan, yung pagiging antok dahil binibigyan kayo ng pagkakataon ng ating rice coffee na makuha po ninyo yung sapat at magandang tulog sa magdamag. Okay po. So kailangan po ninyo yan, nanay. Pero kung gusto nyong gising na gising kayo sa umaga, yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 ang iinumin po ninyo sa umaga, kasi tinagurian po natin yun na strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa umaga yun yung iinumin po ninyo hanggang tanghali, o kaya pati sa hapon. Sa gabi, sa hapon naman at gabi, pwede nyong inumin na po yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun. Try po ninyo, nanay. Kapag ano po, sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na pati po yung ating 25-in-1 ay dalhin din po dyan sa inyo.
1: Sige po, mayroon pala po.
0: Yes, meron po tayong 25-in-1, nanay. Eh napakainam. Yes, meron tayong 14-in-1+1, tsaka meron tayong 25-in-1. Dalawa po 'yan, nanay.
1: Dalawa po pala.
0: Yes.
1: Kasi 14-in-1 eh.
0: Yes, opo. Sige po, nanay, at hayaan po ninyo. At sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na madalhan po diyan sa Sara ng atin po namang 25-in-1.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay, nanay. Oh, basta ituloy-tuloy mo lang, huwag mo yung puputulin yung pag-iinom ng ating rice coffee, dahil malaki po yung maitutulong yan sa ating kalusugan. Mga nakailang buwan na po kayong inom ng ating rice coffee, nanay?
1: Wala pang isang buwan, Kuya Boy, pero nakasampung box na kami nakabili namin. Kasi
0: very good.
1: Kasi dapat deliver 5 box.
0: Tama po.
1: Kaya yung 1,025 yung
0: medyo mahal-mahal. Oo, medyo mahal, medyo ano na, sayang nung ano. Anyway, kapag meron na po dyan at hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries, nang sa gayon ay dyan na po kayo sa inyo at kumbaga yung excess na bayad, yun na mismong produkto na lang natin ang babayaran po ninyo. Kasi pag sa online, meron po yung shipping fee.
1: Opo, opo.
0: 'Di ba? Opo. So, yung shipping fee, kung sakaling diyan na kayo makakabili, hindi na kayo magbabayad pa ng shipping fee. Diyan na kayo makakabili mismo sa inyo. Okay po, nanay. Noted po 'yan, sasabihin ko po sa ating mga deliveries 'yan. Okay po?
1: Okay po.
0: Oh, tapos
1: may tatanong lang ako.
0: Go ahead po. Sige po.
1: Ang ano ba, yung anak ko ba na 22 years old na, meron siyang waiter kasi yung thyroid niya.
0: Oo.
1: May malaki-laki na din sa leg niya. Pwede ba yung...
0: Yes. Yes
1: ba
0: po, nanay. Marami na po yung mga kwento ng ating mga kababayan na meron pong goiter. Ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Araw-araw lang din po.
1: Mm-hmm.
0: Painumin niyo po ng ating rice coffee, nanay. Simulan niyo na po ngayon. Dapat po tuloy-tuloy. At makakatulong po ng napakalaki ang ating
1: yung
0: rice coffee.
1: Mga bukol po.
0: Yes. Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonya niyan. Kung naririnig po ninyo araw-araw yung ating programa, napakarami po niyan na nagpapatunay sa atin ng bisa at galing at tulong na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ganyang mga uring mga karamdaman.
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Melanie. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. Nanay Melanie, pag meron na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, pati yung ating po namang 25-in-1, pati yung ating sabon, kasi may sabon din tayo, nanay. Dapat magamit
1: na.
0: Yes. Mm-mm. O, pag meron na dyan, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo ako. Okay po, nanay. Salamat. Salamat, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.
1: God bless din. Sige, bye-bye.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226. Tawag po, 0969-226-9623. Ang ating po naman ang numero mga kaibigan, pwede po ninyong tawagan sa ating po naman paladudunan mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa.

Siyempre pa mga kaibigan, sabi nga natin, sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Kaya para po naman sa malakas at malusog na pang-araw-araw po natin, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan, ang pwede po ninyong simula na pag-iinom po, mga kaibigan, kasama ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623.

0: Kung may mga katanungan po, kung may mga nais po kayong ibahagi, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. 0969-226-9623, mga kaibigan. Ito, may another caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kuya Paul!
0: Po!
1: Bakit hindi pala? Ganyan na pala, premium na pati nalagyan ng red copy dito sa Bugo Argao, Kuya Paul.
0: Sa Bugo Argao? Okay po. Alright. Sige po, pasensya. Bugo
1: Argao. Bugo Argao. Dalawa lang ko na po, kuya, hindi pa mo pala pinalagyan dito.
0: Opo. Ah, ayan, kinakagalitan na ako talaga. Wait po. Teka lang po, Bugo Argao. Diyan po sa Bugo City, RML Pharmacy po. RML Pharmacy.
1: Sa Bugo City, RML Pharmacy?
0: RML Pharmacy, Bugo City.
1: RML?
0: Opo, RML.
1: Yan lang,
0: Yes po nanay, nandiyan po yung ating rice coffee sa Bugo City, RML Pharmacy.
1: Ah, kasi doon yan eh, Bugo City yan, hindi yan sa barangay, yung Bugo City po, barangay namin yan eh, yung ano pa, iba, yung para namin, wala din.
0: RML nanay, ang binigay po sa akin, di ba, nagkausap na tayo dati, sabi ko nga, pinagalitan nyo na ako, sabi ko po doon sa mga deliveries, saan po ba natin mabibili ang ang rice coffee sa Bugo City? Kasi pinapagalitan na ako. Tapos nanay, ang sabi po nila sa akin, RML Pharmacy.
1: Ah. Hindi, yung Bugo po, barangay namin hindi yung city. Yung city, galing sa Bugo Argao, babiyahe kasi sa kami ng dalawang oras.
0: Ang Bugo nanay, Bugo Argao.
1: Yung Bugo Argao po, barangay namin yun eh.
0: Barangay at ninyo.
1: At saka yung taon, yung bigo kasi barangay namin, mausaw na ang aming bayan.
0: Pero may Bugo City po nanay, meron pong Bugo City.
1: Walang city. Yung city na sa Bugo, barangay namin yun.
0: Okay, nanay. Sige po, sorry kung walang city. Sa Bugo, nanay, sa Bugo,
1: ang barangay namin yung Bugo Argao.
0: Sa Bugo, nanay, ang nakalagay po dito, Bugo. Meron na sa Bugo, RML Pharmacy. Meron po bang RML Pharmacy dyan sa barangay po ninyo, sa bayan po ninyo?
1: Tingnan po RML.
0: Apo, RML Pharmacy. Tingnan po ninyo, nanay, kung meron po ng dyan sa Bugo na RML Pharmacy, kasi nandyan daw, sabi po ng ating mga deliveries, nandyan daw yung ating rice coffee po.
1: Barangay Bugo sa Argao, naglagay na ng rice coffee?
0: Bugo. Ang nakalagay po dito, nanay, Bugo, RML Pharmacy. Hanapin po ninyo, baka po may Bugo na ay may RML Pharmacy po diyan sa Bugo, doon po kayo pwedeng bumili ng ating rice coffee nanay. Tapos nanay, tapos tawagan niyo po ako muli pag nakuha po ninyo 'yon, nakabili na kayo, tawagan niyo po ako muli nanay ha.
1: Ganitong oras.
0: Ganitong oras din. Tapos kung nakabili ka na nanay, huwag mo na akong pagalitan.
1: Hindi, mamaya yung gano'n. Ganda naman talaga yung beses ko eh.
0: Okay.
1: Ganyan naman talaga pamasis yung namin dito sa Bugo Argao. Yun naman yung gano'n.
0: Nanay, sabi ko nga, okay lang. Okay lang na pagalitan nyo ako kung wala pa talaga. Pagalitan nyo ako kung wala pa talaga. Okay lang yun. Pero nanay, kapag nakabili na kayo dyan sa, ano nga yun? RML. RML Pharmacy. Kung meron RML Pharmacy dyan sa Bugo, tawagan niyo po ako muli, tapos huwag niyo na akong pagalitan.
1: Wala na po akong pantawag.
0: ganito na lang. Mag-text ka lang sa amin. Mag-text ka lang kahit isa. Kahit isa, mag-text ka lang. Kami yung tatawag sa'yo.
1: Wala na, wala rin. Ako yung text ka namin mamaya eh.
0: Okay.
1: Kuya Boy, mamaya kaugos na to. Wala na bukas.
0: Hindi nanay, ganito na lang. Magpalood ka lang kahit piso. Kahit piso lang. Kami yung tatawag.
1: Okay, pero makatext na yung piso.
0: Oo, makakatext na yung piso. I-text mo lang kami na. Sabihin mo, ako po si, ano nga po pangalan po ninyo?
1: Josephine po.
0: Ako po si Nanay Josephine ng Bogo. Gusto ko makausap si Kuya Boy. Hindi na po ako galit. Oh, po, kami po yung tatawag.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Salamat. Nanay, thank you. Thank you very much po. Ah, basta po, Nanay, meron na daw po sa Bogo. Ah, try po ninyo. Kung wala pa rin po, sasabihin ko ulit sa ating mga deliveries.
1: Ah,
0: sige po. Salamat, Nanay Josephine. Mabuhay po. Thank you, Nanay. Salamat. Salamat po. Bye-bye po, Nanay. Thank you. Thank you po very much. Ayan po si Nanay Josephine ng Bogo Argao. Ayan. Ako, nakakatuwa talaga itong mga ano natin, mga nanay at tatay natin. Salamat po sa inyo. Natutuwa po kami dyan sa mga ganyan. Thank you very much po sa inyo. Sabi ko nga, kahit pagalitan niyo po ako, okay lang kung wala pa po talaga dyan sa inyo. At ako naman po ay makikiusap at ipa-follow up nang ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Nako, wala na po pala tayong oras. Tagpas na naman tayo. Maraming salamat hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7.
2: This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:07.

0: Heart FM Time. It is now 8:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, di ko tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos! Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos! Good news you wanna hear! Busa ubani imong pamilya ug barkada! And let's make this day extra sweet! June 20 is Happy Dunkin' Day! Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:35.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Saita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat na bibitin pa. Mahal!

92.7 FM Bukid On. Bigyan 16 minutes bali pa sa alas 6 ng umaga. It's Narda for you. Kamikaze! O, second hour na ng ating programa. Pangalawang oras na kung saan mangyayari na yung pamimigay natin ng bugas at saka ng groceries. Ha? Para po sa araw na ito ng Miyerkules. Pero manong winner natin, malalaman na natin taod-taod ha? Taod-taod gamay. Kamusta naman ang lahat? Siyempre, sa lahat ng mga gagigising lang, gamumulat lang, ano plano? Eh, yung mga may trabaho, siyempre, isa lang ang plano, pumasok. Diba, yung mga may pasok sa eskwela, isa lang din ang plano, huwag mag-absent today sa school. Pero, yung si nanay at si tatay, anong plano? Matinding pagpaplano yan, pag-ising nila sa umaga. Magpaplano yan, oo, magpaplano, ano bang sudan, ano ipakakain, matindi-tindi yan. At pagkatapos yan, magpapaligo pa yan. Tapos, paplanuhin pa, sino ang maghahatid sa eskwelahan? Umaga ng pantipo, no? Magandang umaga po sa lahat ng mga busy na pag-aasikaso na kanila mga estudyante. Good morning! Tagang sila

0: Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Oy mga sweethearts, maayang buntag ha. Panayon lang sa Pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7 FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 and 1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 and 1. Mawala akong kakapoy hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung secreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, naglose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Heart FM Time. It is now 6:19. That time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
7: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa uban ni imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ayun, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: With heart.
12: The best mix of music
13: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Poginoon, 33 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. O, shout out ha, sa lahat ng mga possessive dyan. Yung tipong ang panas niya, gusto niya sa kanya lang. Lahat naman yata ganun, ano? Wala naman yata may gusto na. O, sige, yung panas ko pwede sa... Oh, sa lain. Dili. O, oh, kailangan sa akin ka lang. Sa iyahan lang. Magandang umaga, mga taga-Gibawe. Maraming maraming sinap. Mga taga-maramag day. Good morning, ha. Thank you so much. Wala na lagi may bugas din, eh. Magandang umaga din. Sabi niya, patsyadag yun. Kaayo inyong music. Wow. Maraming salamat po sa inyong pangikinig. Eto na, good morning! Sabi niya, listening diapon. Uy, shoutout sa mga taga Valencia City. Kay Jeff Pons, always niya nakikinig in the morning. Yan o, shakol naman dyan. Sige, sige, sige. Nakapagshakol ako kanina. But anyways, sige, maraming salamat po sa inyong pag-request. Uy, shoutout sa Naraniego family sa may Mahogany section sa may Carmen Public Market. Uy! Ate Nanette, good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw diyan na pita. Ang Bangkeo family sa may FBN section, maayong buntag ha. Sa may kaguran sa Lube, you know, galanog-lanog ang kanilang radyo. Maraming TY. Mary's Carinderia, magandang umaga rin. Sa may Cogon Public Market naman, ang Marlong RM Station. Salamat po sa inyo pagpaminaw. Talaga naman, oh. Yung bagong-bagong panahon, ano, nagbubunga talaga ng ano. Nag-resulta ng ubo, sipon. Na talaga naman. Kaya mag-ingat-ingat, inong tayo maraming tubig, ha. Para hindi kayo magaya kay Jason Steele. Parang ayos pa ako kahapon, pagising ko naman ng umaga kanina. Talagang may sipon na agad. Ganun kabilis. Natulog ka lang. May sipon ka na. Uy, klaro gini panahon ba? Abangan mamaya yung ating unang draw ng bugas at saka ng groceries, ha? Baka ikaw na ang manalo, sweetheart. Kaya naman, patayin lang sa magpamina. Magko-commercial break muna ako, ha? Manatili nang ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: That time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
3: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
4: Good news you wanna hear.
3: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need yun na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa insuking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
13: To music, friends, videos and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
14: Life is so short.
15: Ngayong
4: Father's Day. Gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
7: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
15: Can you feel my heart?
16: This is
17: 92.7. This is Heart 92.7.
18: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Poginoon, Brahman Revival, Iti sa Bunga. Marami na inggit talaga kapag ka nagtatagumpay ka, di ba? Kapag ka umuunlad ka, nako, daghang mga inggitero, mga frogs. Oh, by the way, that song was brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia! Tanamang hatag na tao, bugas at saka groceries. Madali na, alamin agad natin sa ang area tayo o Dropbox bubunot ng ating ba naman ang winner, Roleta Select. Ang aming studio, nandito po sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Burgos! Puro tayo. To Ara. Ang kanyang address, Yakapin Burgos Street. Yaka, anong barangay ba ito? Sige, ito Ang pangalan ng nanalo mula sa may Yakapin Burgos Street, Romulo Lauron. Romulo Lauron ng Yakapin Burgos Street. Congratulations. Nakadaugaw bugas at saka groceries, ha? Pupunta ka dito, dali, magdala ka ng iyong ID at para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Congratulations. Pwede ba ano pa lamang yan? Marami pang mananalo, ha? Sa susunod na draw natin. Mamaya-maya ng konti lang yan. Okay, naman, tumutok po kayo, ha? Isa na naman ang mananalo mamaya-maya. Kasi bawat oras po, may nananalo ng bugas at saka ng grocery. So, pwede po, ang ating The Price is Rice Overload. Inihatid ito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace so gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Stand by lang.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap gumising sa umaga, sa tuwing naaamoy na.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukukaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa insulting butika na malapit sa inyong lugar.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
9: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
10: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
11: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
10: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
11: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas, munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani pud ako mga anak ani, so karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na pud sila luya, inig mabuntag.
10: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal. Impeachment trial ni VP Sara posibleng matapos sa September 2026. Ayon naman kay Luis Tro. Balitang nasyonal pa rin mga priority bills. Direktang makikinabang ang mga Pilipino. Ayon kay Speaker D. Sa balitang nasyonal pa rin, 9 hanggang 13 bagyo posibleng pumasok sa par ngayong buwan hanggang Nobyembre sa kabila ng umiiral na El Nino ayon naman sa PAGASA. Headlines sa ating balitang lokal, Drainage Master Plan ng Siyudad, pinabibilis upang masolusyonan ang pagbaha. Sa balitang lokal pa rin, Night Market sa Usmeña at Justo Ramonal, pansamantalang sinuspindi. Balitang lokal pa rin, 20 gasolinahan sa CDO, ay nareklamo sa DOE dahil sa expired o walang Certificate of Compliance. Headline pa rin sa ating balitang lokal, Mayor Julio Uy. Nagpahayag naman ang State of Municipality Address sa Villanueva. Headline sa ating balitang Bugidnon, tulong mula sa Quezon, Bugidnon dumating na para sa mga biktima ng lindol sa Sarangani. Sa balitang Bugidnon pa rin, isang PDL nasawi naman sa loob ng PDRC Bugidnon.

0: Showbiz Balita, Kilig Moment sa birthday post ni John Estrada. Usap-usapan ngayon sa social media.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Hunyo 17, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Para sa ating ngayon, 22 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Posibleng matapos sa September 2026 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ito'y ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luisno kung sakali magsimula ng paglilitis sa Hulyo 6 nang walang anumang pagkaantala sa proseso. Maaari-ariang magpatuloy ang mga pagdinig at makompleto sa loob ng 3 buwan o sa katapusan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Binigyan din ni Congresswoman Luisno na mahalagang pag-usapan sa pre-trial conference ang schedule ng mga pagdinig. Ito'y upang maayos sa mapaghandaan ng magkabilang panig ang presentasyon ng mga ebidensya at ng mga testigo.
2: Heart FM Balita.
1: Sa iwalay na balita, binigyan din ni Faustino Bogie D. III na direktang makikinabang ang mga Pilipino sa mga prioridad na panukalang tatalakayin sa espesyal na sesyon ng Kongreso. Kabilang sa mga panukalang pagpapalawak ng tulong sa edukasyon, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen at dagdag na ayuda para sa mga pamilya dumaranas ng krisis. Ayon kay D, layunin ng mga panukalang ito na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga nangangailangan, lalo na sa mga estudyante, nakakatanda at mahihirap na pamilya. Sinabi rin ng House Speaker na naaprubahan na ng Kamara ang mga naturang panukala at umaasa siyang agad ito maisa sa batas upang mas marami pang Pilipino ang makikinabang. Matatanda ang nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng espesyal na sesyon ng Kongreso na nakatakdang isagawa ngayong araw, Hunyo 17, upang talakayin ng mga priority bills ng administrasyon.
0: Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, panguli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal, aabot naman sa Siam hanggang 13 bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mula ngayong buwan hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ay kipag-asa Chief Analisa Solis, inaasa magkakaranas ang karamihan sa mga bahagi ng bansa ng near normal rainfall conditions o halos normal na dami ng ulan mula ngayong buwan hanggang buwan ng Setyembre. Gayman, sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto, posibleng makaranas ng above normal rainfall ang kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa Oktubre naman, inaasahan ang near normal hanggang below normal rainfall conditions sa karamihan ng mga lugar sa bansa. Habang sa Nobyembre naman, tinatiya makakaranas ng way below normal rainfall ang malaking bahagi ng Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay posibleng magkaroon ng below normal rainfall conditions. Alay 7.24 pa rin na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating Balitang Lokal, pinabibilis ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang pagkukompleto ng drainage and master plan ng lungsod. Ito'y bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang suliranin sa urban flooding. Sa kanyang ikaapat na State of the City Address, Asoka, sinabi ni Mayor Rolando Clarex Uy na mahalaga ang nasabing plano upang makabuo ang mga city engineer at mga enhinyero ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha na nararanasan tuwing may malalakas na pag-ulan. Iniulat din ng alkalde na nakompleto ng lungsod ang mga proyekto na gagahalaga ng mahigit 126 million pesos noong 2025. Habang nagpapatuloy naman ang 29 proyekto na may kabuong halaga na mahigit 200 milyong piso ngayong taon. Kabilang sa mga ito, ang pagtatayo at pagsasaayos sa mga kalsada, drainage systems, public buildings, water supply systems, at street lighting projects.
2: Heart

0: Alas 7:26 na nagmamadaling umaga, dagdag-baris sa ating balitang lokal. Tanggapin natin at pakinggan ang isang report na mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan dyan po sa may night market sa Osmeña at Justo Ramonal. Ito nga po'y pansamantalang sinuspende. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye!
1: Samantalang pinasara simula Hunyo 22 ang night market sa Osmeña Street at Justo Ramonal Street sa Cogon area ayon sa Night Market Management Committee. Mananatiling saradong operasyon hanggang sa may ilalabas na panibagong abiso. Ang naturang desisyon ay napagkasunduan sa pulong noong Hunyo 3 sa tanggapan ng CEBDA. Ayon sa NMCC o NMMC, ang suspensyon ay dahil sa paglabag sa regulasyon ng night market kabilang ang overstay ng operasyon. Pag-ukupa sa hindi autorisadong bahagi ng kalsada, sobrang laki ng mga stall structure at hindi maayos na pamamahalan ng basura. Isinaalang-alang din ng committee ang mga ulat ng kaguluhan sa lugar, kabilang ang mga banta umano laban sa ilang tauhan ng RTA RAS o RTA RASCO. Ipinag-utos ang mahigpit na pagpapatupad ng suspensyon sa pangunguna ng RTA, Cagayan de Oro City Police Office, Task Force Oro, mga barangay at si EBDA upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita na diretso sa bisyong may puso.
0: Tagang salamat Tony Gonzalez, ang ating Senior News Correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Sa iwalay na balita, inireport ng City Price Coordinating Council o CPCC sa Department of Energy o DOE ang mahigit 20 na gasolinahan sa Cagayan de Oro na umano'y may expired o walang Certificate of Compliance o COC. Ayon kay CPCC Co-Chair Attorney Egay Uy, wala pa silang natatanggap na tugon mula sa DOE hinggil sa isunumiti nilang ulat. Una nang sinabihan ng Showco's order ang tatlong gasolinahan dahil sa paglabag sa umiiral ng mga patakaran. Posibleng sumunod pa ang iba pang aksyon na depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng DOE.
0: Heart FM Balita! Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Pangulisanay ng ating balitang lokal, ipinahayag naman ni Mayor Julio Uy ang State of Municipality Address o SOMA para sa mga residente ng Villanueva, Misamis Oriental, nitong Hunyo 16. Sa kanyang ulat, binigyan din ng alkalde ang kaalagaan ng pagkakaisa at kooperasyon ng lahat ng sektor bilang susi sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Inilahabi niya ang mga pangunahing programa at proyekto na nais katuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala, nakatagda namang ipagdiwang ng Villanueva ang kanilang Charter Day sa darating na Hunyo 20. Alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Samahin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ha? Ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang ating balita pampalakasan o sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong mapapakinggan at matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: With heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may... pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day Treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
5: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita! Heart FM, Balitang Bukidnon.
0: Para sa ating ngayon, alas 7.31 na nagbabadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
4: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
4: Heart FM Balita.
0: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
4: Heart FM Balita.
0: Samantala, sa lahat po ng mga naka-online, live pa rin tayong napapanood sa ating po mga Facebook pages kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Narito ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 - Bukidnon.
4: Heart FM Balita.
0: Dito naman sa ating live, maaari po kayo mag-share o i-share po ninyo ang ating live at maglagay po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin pagkatapos at sa hulihan po ng ating balitaan.
4: Heart FM Balita.
0: Samantala naman, oras natin, 33 minuto makalipas ay ikapito na nagmamadaling kumaga. Play Bright or Play Smart, Play Bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
4: Heart FM Balita.
0: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
4: Heart FM Balita.
0: Dumating na sa bayan ng Malapatan, Sarangani ang ayuda at search and rescue team mula naman sa Quezon, Bukidnon. Ito'y upang magbigay ng suporta sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong Hunyo 8. Personal ay pinagkaloob ng delegasyon sa lokal na pamahalaan ang 5,000 kilo ng bigas, 270 litro ng inuming tubig at iba pang relief goods kabilang ang mga dilata at noodles. Nagpadala rin ang Quezon, Bukidnon ng search and retrieval team na may dalang makabagong extrication equipment upang tumulong sa nagbabatuloy na search and rescue operation sa lugar. Ayon sa mga opisyal, sumasalamin ang hakbang na ito sa diwan ng pagkakaisa at magtutulungan ng mga lokal na pamahalaan sa gitna ng kinakaharap na krisis.
2: Sa iwalay na balita, kinumpirma ng Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC Bukidnon ang pagkamatay ng isang person deprived of liberty o PDL na natagpuan wala ng buhay sa loob ng banyo ng pasilidad nito lamang Hunyo 13. Ayon kay Jail Warden Nelson Rocky Balaba, may mga pagkakataong dumaranas ng matinding stress at depresyon ang ilang PDL na maaaring makaapekto sa kanilang mental at emotional na kalagayan. Kinilalang nasawi na si Marvin Mambas Kuhay o Mambalas Kuhay, 28 anyos at residente ng Barangay Katuan, Lantapan, Bukidnon. Binigyan din na pamunuan ng PDRC Bukidnon na isang isolated case ang insidente at tiniyak na patuloy nilang pinaiigting ang mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng mga PDL na nasa kanilang pangangalaga.
0: Itama inyo mga rasyan, alas 7.35 na nagmamadaling kumaga, panghuli sa arin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Tinanghal na hiyas ng Quezon 2026 si Samantha Mira Estrada. Kinatawa ng Overview Nature and Culture Park, ito'y matapos manai sa Grand Coronation Night na ginarap sa Quezon Civic Arena sa bayan pa rin ng Quezon, Bukidnon. Bukod pa sa pangunahing corona, naiuwi rin ni Estrada ang ilan sa mga major special awards, kapilang na ang Best in Casual Wear, Best in Swimwear, at Best in Evening Gown. Ang patimpalang ay bahagi ng selebrasyon ng Araw ng Quezon at nagbigay diin sa kagandahan, talino, at husay ng 15 kandidatang kumatawan sa iba't ibang tourist destinations ng bayan.
4: Heart FM Balita!
0: Alay 7.35 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality. Very affordable. Bago naman tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
4: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Motor, isang motorcycle rider, ha? Patay po dyan sa pamamaril na nangyari, ha? Sa may Davao del Sur. Ang suspect, tinutugis mo. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag. Vitalie.
10: Patay ang isang motorcycle rider matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang bahagi ng Davao del Sur kahapon, Martes ng hapon. Ayon sa pulisya, binabaybay ng biktima ang isang barangay road nang lapitan at paulanan siya ng bala ng armado na sakay rin ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong tama ng bala sa katawan. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at naglatag ng checkpoints sa mga kalapit na lugar upang matuntun ang tumakas na suspect. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo ng krimen, kabilang ang posibilidad ng personal na alitan o iba pang anggulo. Nanawagan naman ang mga otoridad sa sino mang may impormasyon na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Heart FM Balita.
0: Ikang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Para sa atin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
4: Heart FM, Balitang International.
0: Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na ganap ng bubuksan sa Biyernes, Hunyo 19, ang Strait of Hormuz. Isang mahalagang ruta ng langis sa pandaigdigang kalakalan. Ay kay Trump, ito ay kasunod ng kasunduan ng Estados Unidos at Iran na wakasan ang labanan sa Middle East na nagdulot ng ilang buwang tensyon at pagyanig sa ekonomiya. Sinabi rin niya na magsisimula na muling dumaan ang mga barkong may kargang langis sa naturang daanan matapos umano ang usapin sa seguridad sa lugar. Nakadagda namang lagdaan sa Switzerland ang isang peace agreement sa pagitan ng U.S. at Iran kasama na ang Pakistan bilang tagapamagitan.
4: Heart FM Balita.
2: Samantala, sinintensya ng Oslo District Court ang stepson ng Crown Prince ng Norway na si Marius Borg Hoiby ng 4 taong pagkakakulong matapos mapatunayang guilty sa mga kasong rape, domestic violence at iba pang krimen. Sa desisyong inilabas matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayang guilty si Hoiby sa 34 sa 40 kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang 2 kaso ng rape at ilang residente ng o insidente ng pananakit sa dating kasintahan. Ayon sa korte, isa sa mga biktima ay hindi nakapagsalita o nakalaban dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapila ng kampo ni Hoiby ang desisyon ng korte habang binigyan diin din ng prosekusyon na walang sinuman anuman ang katayuan sa lipunan ang nakalampas sa batas.
4: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita papalakasan, nagulat nga po ang mga fans ng 2026 FIFA World Cup tapos makapagtala ng 0-0 na tabla ang Cape Verde kontra naman sa powerhouse team na Spain National Football Team sa Group H match nitong Lunes. Bagamat inaasa madali lamang ang laban para sa Spain na nasa mas mataas sa ranking at itinuturing na isa sa mga paborito sa torneo na natiling matatag ang depensa ng Cape Verde sa buong laro. Naging pangunahing bayani ng Cape Verde si veteran goalkeeper Vuzina. 40 taong gulang matapos naman ang sunod-sunod na magagandang saves nito, kabilang ang mga tira ni na Ferran Torres at Aymeric Laporte. Samantala, sa kabuuan, umabot naman sa 74% ang posesyon ng Spain at nagdala ng 2.29 expected goals, ngunit nanatiling disiplinado ang depensa ng Cape Verde upang makuha ang makasaysay resulta laban sa isa sa pinakamalakas na koponan sa mundo. Samantala, sa larangan naman ng basketball sa PBA, ha? Game 7 po mamayang gabi between Barangay Ginebra Kings at TNT Tropang 5G.
4: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, nag-viral at nagdulot ng kilig sa social media ang birthday post ni John Estrada matapos niyang ibahagi ang mga larawan kasama ang kanyang anak na si Kyla Estrada at aktor na si Daniel Padilla.
0: Abay!
2: Oh
11: may ano na, meeting with the parents.
0: Meet the parents. Nalala ko tuloy yung pelikulang. Ben Stiller yun, di ba?
11: Ben Stiller, o. Kung ang naturang mga larawan sa ika, ay, talaga ba? Hmm? 53 years old na pala itong si John.
0: Oy!
11: Na nag-celebrate na kanyang birthday nito lamang Hunyo 13.
0: Oy!
11: Oo, makikita rin sa post ng iba pa niyang mga anak. Kabilang si Ina De Belen na dumalong kasama ang kanyang partner na si Jake Vargas.
0: Dalawa pa yung anak niya kay Janice?
11: Parang tatlo. Puro babae. Sa caption ni John Strada, sinabi niyang, "Celebrating life with my tribe. Thank you, Lord Jesus." Na lalo pang umani ng reaksyon mula sa netizens. Umani rin ang spekulasyon sa social media ang tila pagiging malapit ni Nakayla Strada at Daniel matapos silang muling makita sa mga posts online habang napaulat din ang pagbanggit ng bayaw sa isang post ni Luigi Mulat.
0: Bakit ba eh? Magtataka pa ba kayo eh? Diba ang dami-dami ng mga sightings nito? Parang alien na may mga sightings. Diba? Ang dami ng mga sightings nito na magkasama sila. Magugulat pa ba kayo? Mag-speculate pa ba kayo?
11: Yeah.
0: Kapag naging malapit si Nakayla Estrada.
11: No.
0: Diba? At saka Daniel Padilla.
11: Ayun nga, diba nung nakaraan lang ay nag-post si Daniel na picture ni Kayla na parang nasa isang golf cart.
0: Diba?
11: Oo. Oh. So meaning, parang papunta na doon. Parang you read between the lines.
0: So,
11: alam nyo na yan.
0: Alam na natin yan.
11: Oo.
0: Diba?
11: Hindi naman masyadong showbiz ito mga showbiz personality.
0: Tsaka syempre naman, bakit naman magpupunta si Daniel Padilla doon sa
11: birthday ni John.
0: Ni paring John, diba?
11: Kung
0: hindi naman espesyal. Diba? Hindi porket kapilyado yung nanay. Hindi naman sila magkamag-anak, no? Screen name lang ni Carla yun.
11: Screen name lang niya yung Kyle.
0: Ni Carla.
11: Carla Estrada.
0: Ay, nako. Sige, matagal na natin pinag-uusapan yung tungkol dito sa pinsan kong si Daniel Padilla. At saka itong si Kyle Estrada. Pero alam na natin yan.
11: Parang ano, sa mga fans, ano, parang excited sila on the progress of what's going on between the two. Kasi ito na nga eh, kahit hindi pa nila sinasabi.
0: Walang amin, wala pa pag-amin.
11: But their action, yun nga sinasabi natin, action speaks louder than words.
0: Parang may kasabihan,
11: sige. Sige.
0: Meron kasi paniniwala eh, di ba? Bakit kami aamin? Amin lang to. Di ba?
11: Alam mo, parang ganun ang thought ng pinost ni Daniel.
0: Diba? Bakit kami aamin? Amin lang naman to.
11: Parang ano yun eh?
0: Hindi makikasali rito.
11: Diba yung caption niya? Parang, we are who we are? Parang ganun. Parang
0: kanta yun ah.
11: Oo nga eh. Ganun yung thought eh. Yung parang we're just inside our bubble.
0: Yun?
11: At wala na kayong pakialam. Ang importante, wala kaming inaapakan tao.
0: Correct.
11: At masaya kami sa isa't isa.
0: Bagay na din naman sila, no? Sa pagtagal-tagal lang pa. Masyado kasi tayo nasanay na Catherine tsaka Daniel. So, nung mga bago pa lamang nachichismis, parang awkward, parang hindi sila bagay. Pero habang tumatagal, di ba ngayon, sa nakikita ko, hindi man ako masyadong fan ng ano, ng showbiz. Ng kahit sinong, bagay, mga pinsan ko lang naman. Pero hindi ako masyadong nagpa-follow sa mga artista. Pero kung makikita ko na ngayon si Kyla at saka si Daniel, parang bagay na sila.
11: Oo. No? As we go along, yung parang tinatanggap na natin, na wala na talaga yung Katniel. Kasi nga naman ang mga Pilipino, napaka-love team addict. Alam mo yun
0: tayo?
11: Kapag may inaabangang love team o may talagang pinupusuan na love team, ay nako, die hard pa sa die hard.
0: Makikipagpatayan talaga
11: yan. Yes, grabe.
0: Diba mga Pinoy?
11: Yung kasagsagan ni Katniel, ni James Reed at saka ni Nadine Lucy.
0: Diba? Ay, nung una, hindi rin natin maamin, hindi rin natin matanggap na wala na si Nadine at saka si ano.
11: Correct.
0: Yung pinsan kong isa pang si James Reed.
11: Nakausap mo ba yun?
0: Hindi na masyado. Medyo lagi na sa stage kasi yan. Kaya pag nag-ipon-ipon kami magpipinsan, na Derek Ramsey, Richard Gutierrez. Pag nagtitipon-tipon kami magpipinsan, lagi siyang wala.
11: Wala?
0: Oo.
11: Di ba nakapag-online?
0: Hindi na tumatawag. Ewan ko ba sa pinsan namin yan?
11: Bising-busy.
0: Talaga naman.
11: Sabi nga ni Papa Ro dito, we are the world.
0: Or what? Sige, abangan natin. Malay mo naman, di ba? Ito na nga, na-meet na yung mga parents. Malay mo, kasunod niya na
11: yun. Progress na.
0: Di ba? Iba ba yan?
11: Parang graduation.
0: Parang graduation.
11: Parang graduation.
12: Hindi pala yun.
11: Mamalay mo baka wedding bells na ang susunod.
12: Ay, nako.
11: Sana lang.
12: Abangan nyo yung development niya. Abangan nyo yung development nung kanilang relasyon.
11: Yun.
12: I-follow nyo yung Jason Space Heart FM.
11: Mag-update ka ba doon?
12: Mag-update ako ng mga ano dyan. Nag-development na kanilang mga ano, kanilang relasyon.
11: Papalitan mo na ba si Zian Gas?
12: Oh! Ano sa si Zian Gas sa luma na yun? Ito may bago na Jason Space Heart FM.
11: Doon na kayo sa lahat ng updates.
12: Yung mga hindi pa nag-follow dyan, doon, nandun ako, update po kung saan na mapupunta yung mga relasyon ng mga artista.
11: Feeling ko parang manghula ka doon. Ganito ang mangyayari.
12: Hindi ko ma-imagine ha. Hindi ko ma-imagine ha. Diba? Nagchichika-chika ang artista. Parang di
11: bagay. Breaking news, mga ganun. Tingnan natin.
12: Okay siya. Sige, maraming salamat sa chika mo sa araw na ito.
11: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
13: Heart FM, Showbiz Balita.
12: Hoy, alas 7:47 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
13: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic,
12: Alamid. Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
14: Good morning, Mar at Nel. Kanina, galing po akong Bulua Bus Terminal. May kaluwagan pa naman doon. Hanggang nakating tayo ng Patag. Dito po sa pabanda ng Patag, may build-up na po dito, Mar at Nel. Hanggang nakating tayo ng Jerbora, may kaluwagan ko naman ng Jerbora. Talaan tayo ng Capistrano Street. Kung saan makikita yung Cardmaster. Kaluwagan ko naman. Hanggang nakarating tayo na sa banda ko ng City Hall. Doon sa banda ko ng City Hall, may snowboarding na po sa ngayon. Mar and Mel. Salina Bridge, may kaluwagan pa naman. Hanggang nakarating tayo ng Baminta. Ganun pa rin. Maluwag pa po pa rin ng Baminta. Hanggang nakarating tayo ng ano ng Patag, 6th Division Patag. Kaluwag pa rin sa ngayon.
12: Alright! Sige, may pasayro ka ba sa oras na ito?
14: Yes, may pasayro ko si ma'am.
12: Okay, sige. Ingatan na pagmamaneho ha. Ingatan na mga pasayro. Maraming salamat sa iyong traffic report. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
14: Yan ang latest at was yun ang mga kasadang nalaan mo ngayon. Mark Pasada Group, Joseph Boy Curatranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
13: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
12: Oras natin ngayon, alas 7:47 ng umaga. Oras natin sa atin ng GCash G-Bills at Chiyo Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Sabahin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, June 17, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
13: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Headlines sa ating balitang National Impeachment Trial ni VP Sara posibleng matapos sa September 2026 ayon kay Luistro.
11: Mga priority bills, direkta makikinabang ang mga Pilipino ayon kay Speaker D.
12: Siyam hanggang 13 bagyo, posibleng pumasok sa par ngayong buwan hanggang Nobyembre sa kabila ng umiiral na El Nino ayon yan sa PAGASA.
11: Headline naman sa ating balitang lokal at drainage master plan ng syudad, pinabibilis upang masolusyonan ang pagbaha.
12: Sa balitang lokal pa rin, night market sa Osmeña at Justo Ramonal, pansamantalang sinuspindi.
11: At 20 gasolinahan sa syudad inireklamo sa DOE dahil sa expired o walang certificate of compliance.
12: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Julio Uy nagpahayag ng State and Municipality Address sa Villanueva.
11: Headline naman sa ating balita, Bukidnon, tulong mula sa Quezon, Bukidnon, dumating na para sa mga biktima ng lindol sa Sarangani.
12: Samantala, sa Bukidnon pa rin isang PDL na sawi naman sa loob ng PDRC Bukidnon.
11: At Samantha Mira Estrada tinanghal na hiyas ng Quezon 2026.
12: Sa ating balitang Mindanao, isang motorcycle rider patay naman sa pamamaril sa Davao del Sur, suspect tinutugis.
11: Headline sa ating balitang international, good news ito ha, Strait of Hormuz, ganap na bubuksan sa Biyernes ayon kay President o US President Donald Trump.
12: Yay, mumura na ang gasolina.
11: Sana.
12: Sa international pa rin, stepson ng Crown Prince ng Norway, sinentensya ng 4 taong pagkakakulong sa rape at iba pang krimen.
11: At sa ating balita, pampalakasan, Kapi Verde gumulat sa World Cup 2026 matapos tablahin ang Spain.
12: At showbiz balita naman, kilig moment sa birthday po si John Estrada. Usap-usapan sa social media.
15: Heart FM Balita.
12: Aras natin, 7 minuto bago sumabit ang ikawalo. O alas 8 na nagmamadaling umaga. Hoy, teka muna, ready na ba kayong tumanggap ng bugas at saka grocery sa araw na ito? Dapat po ha. Ignay mo mga silingan ba? Gusto ko lang ipanawagan, ano? Yung mga naka-Heart FM ngayon, malaki na po yung chance na manalo kayo ng bugas at saka ng groceries. O, dapat po, sabi nun, ano? Dapat sabihin mo. Ingna imong silingan, na maminaw saan.
11: Diba? Para ano, damay-damay kayo sa blessing.
12: Yun. Ika nga, share the blessing.
11: Correct.
12: Ha? Ay, pagdalo-dalo di ha.
11: Correct. And speaking of sharing of blessing, eto, kakashare lang ng kanilang blessing nung Sabado. Thank you, Gales family, ha.
12: Ay!
11: Nakikinig sa atin ngayon dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Si Ma'am Janine, si Sir Glenn, si Sir Nicolas, at si Mami Elaine.
12: Sino bang susunod na magbe-birthday dyan?
11: Yun na nga.
12: Abangan natin yan. Grado, may spaghetti.
11: Correct, correct.
12: Nape-pressure na tuloy. Oo. Pag nagpa-birthday sa katila, teka muna eh. Puntang dalhin natin itong spaghetti sa akin.
11: Ay, speaking of birthday.
12: Walang birthday. Parang birthday na magagana. Petsa lang yan.
11: Petsa lang.
12: Linlin Lago Roa, magandang umaga.
11: Good morning. Kay Ma'am Jean Garcia Candia, ang Candia family, magandang umaga. Happy Wednesday, watching and listening from Candiaville, Canituan. God bless you too. Marami pong salamat.
12: Maraming salamat. Nefot Guard, magandang umaga. Shoutout mga taga Upper Carmen na solid talaga sila, naka-Hard FM. Wow! Thank you.
11: Lola Lalang, magandang umaga. Diyan sa Anupula na Claveria, Misamis Oriental.
12: Si Mami Mariling Charm, Miss Tisa Gonzalez, magandang umaga po sa inyo. Ha? Shoutout sa lahat po ng sweethearts all around the world. The Gonzalez fam is watching and listening from Zone 2 si Carmen. Maraming salamat sa pag-follow, ha?
11: Yes.
12: O, sa Jason Space Heart FM page.
11: Kompleto ang Gonzalez family dyan. Good morning, sweethearts. Hi kay Marilu Abrugania, Simbahon. Greet natin ang Simbahon family, Nazi family, watching from Bulwar. Salamat. Ito pa, may pahabol si Glenn Paho, Shelton Azil, Gian Ray Abesha, Ancho Leodor. Ayan, sa Makami Incorporated, maraming salamat, maing buntag.
12: Hi, Shebet! Wala dyan sa may punton. Good morning! Apagdura family, Akain family, at ang Pitogo family. Kompleto na yan, ha? Kompleto sa regados yan.
11: Good morning, Mami Nilda Pia ng Cabina Bonbon, Zone 7, maing buntag.
12: Karen Torres, magandang umaga. Ay, ito, hindi pa ito nag-follow sa page. Karen. Hindi ko pa ito nakikita eh. Mga tagalapasan, magandang umaga. Galutog Pamahaw. Shoutout sa akong anak, lovely Luz Torres. Nilong, going na sa work. Amping always, ask mama. Mama loves you so much. Salamat po, Hard FM.
11: Si Karen, ha? And si Lalina Bonitalia Wiso. Shoutout sa King Louis Barbecue at Crispy Fried Chicken. Diyan sa Phase 2, Trinitas Bogo.
12: Naku, hindi pa rin nagpa-follow yan.
11: Ay, mag-follow na.
12: June Ross, magandang umaga. Nag-follow ka na ba sa Jason Space Heart FM? Hindi pa.
11: Si JL Flower Shop, dapat mag-follow ka na rin.
12: Sabi ni Papa, no, pinsan na naman. Pinsan nga, yung mga artista, pinsan ko talaga yan. Yung mga leading man. Yung mga...
11: Ibang lahi mo eh.
12: Iba.
11: Star-studded.
12: Lahing ng ano, ewan ko ba? Inuko ko?
11: Ate Miriam Acera, pa-shoutout po sa kanyang Papa George, Mama Vilma Inso, Marilo Pegarido, Mercy Canisa. Ate Mercy, kamusta ka? Jong Suban, Ann Ocho, and sa lahat na nakikinig ng Heart FM. Good morning!
12: Ayun, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
11: Ito rin si Mami Gemma Popos. Good morning kay Mary Jane Lagit, Estela Sush... Ano ba to? Sudania. ko makita. Elsa Batuan, Gina Pegala, Origala, Divina Lituan, at si Malu Kalo, mga sweethearts natin sa Purok 3, Zone 10, Upper Carmen.
12: Aba.
11: Good morning, maing buntag, Mami Gemma.
12: Ay, ano to, mga nandiyan sa may chapter leader na si Bro Boy at si Edna Bagdasos na makasandig. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
11: Good morning, Sir Efren Wayan. Ayan, magandang umaga, Sir Efren. Mm. At si Mami Annabel Kabuyaong Tabanao. O, ikamusta mo kami kay ano ha, kay May Ann. Ito si Danielle, ano ba to? may mga
12: si Ton,
11: ano
12: pa, si Ton.
11: Umahabol eh. O, Danielle si Ton from Quezon, Bukidon, mayang buntag. Ayan. Ito si Prince Faisal Ampuan. Ayan, maraming salamat sa pakiki-shoutout sa John Dorf Tennis Club sa Baraupol.
12: Ayun, maraming salamat si Clark Montibon. No? Magandang umaga. Laki ng muscle, lalaki ng katawan niyan. Personal, no? Si Clark Montibon.
11: Oo.
12: Magandang umaga.
11: Gwapong nila lang yan.
12: Ang pogi. Pag nakita niyo talaga, pogi. Talay-tay. Ay, abangan natin mamaya ang ating draw sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at groceries. At eto pa ha, pwede pa po kayong humabol ng inyong mga comments regarding your fathers. Yes, sa inyong mga AirPods. Para po sa ating promo ngayong Father's Day. Ang may AirPod has a big heart.
11: Yes,
12: that's
11: a big heart.
12: Yan. Ay, may AirPod with a big heart. Sige na, dali na. I-comment naman po doon kung bakit nga ba napakabapagmahal ng inyong tatay, papa, daddy. I-comment nyo lamang doon sa aming promo post. Tapos
11: ipa-heart react ninyo, mga sweethearts, dahil dalawa sa may pinakamaraming heart reactions doon po sa thread natin, sa comment thread. Mm-hmm. Doon sa promo post, sila po ang ating tatagaling winner.
12: Nako.
11: At makakatanggap ng Father's Day treat package.
12: Nako! Malupit ito yung ating papremyo para po sa mga fathers.
11: Yes.
12: Sa darating na Father's Day.
11: At abangan din ha, dahil may mga entries na babasahin natin on air.
12: Yeah. Oo.
11: Abangan din.
12: Kaya naman yung mga mensahe ninyo, hindi lamang po nakapost yan doon. Talagang ibibida pa po namin yan.
11: Yes.
12: Ha? Oo siya. Sige, aras natin. Hoy, 2 minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
11: Nel Arciaga.
12: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
16: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita.
17: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
18: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
17: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
18: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karo, paglingkod, sigida.
17: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
18: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
17: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
19: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice.
20: ang ice na masaligan.
21: Z Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z Gas.
22: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
23: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
24: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Radio with heart.
16: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7, 92.7, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.